0: Mayor!
1: Muli po magandang umaga mula pa rin sa silid pambalita ng D-Section. Narito ngayon ang hanay ng ating mga balita kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines itong Martes, ang unang paggamit ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System sa isinagawang Balikatan 2026 Joint Military Exercise. Ayon kay Balikatan Spokesperson Colonel Dennis Hernandez, ginamit nitong Martes ng umaga ang Tomahawk Land Attack Missile mula sa Tacloban Airport sa Leyte patungong Nueva Ecija. 630 kilometers ang layo. Ang missile ay bumagsak sa target nito sa Fort Magsaysay, Laur, Nueva Ecija. Ang Typhoon Missile System ay ginamitan ng Tomahawk Missile na may kakayanang umatake sa land-based target sa layong 805 hanggang 1,500 kilometers. Mahigpit na tinututulan ng China ang nakatakdang o nakatagong Tomahawk missile sa Pilipinas dahil may kakayanan itong makarating sa kanilang lupain.
0: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
1: Tatlong taon na umano na hindi nag-uusap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang kapatid, Senadora Amy Marcos. Kinumpirma yan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos tanungin ng Pangulo sa sinabi ng Senadora na non-existent ang kanilang relasyon ng Presidente. Sinabi niya ng Pangulo na hindi dumadalo ang Senadora sa mga pampamilyang pagtitipon at mga okasyon ng kanilang pamilya kaya hindi sila nagkakausap. Sinabi ni Castro na kung anuman ang dahilan ng hindi pag-usap ng Pangulo at ng nakatatandang kapatid ay mas mabuting tanungin na lamang ang Senadora. Bagamat negatibo ang komento ni Senador Amy sa Presidente, sinabi ni Castro na walang anumang masamang damdamin ng Pangulo sa kanyang nakatatandang kapatid. Batayan niya sa body language ng Presidente, dismayado siya sa kanyang naririnig na mga salita mula sa kanyang kapatid na Senadora.
0: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
1: Kinwesto ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng ilang miyembro ng Kamara de Representantes na siya ay may impeach at lilitisin sa Senado. Ayon kay Duterte, kung ordinaryong tao lang ang nagsasabi nito ay pababayaan lamang niya dahil mahirap baguhin ang nararamdaman ng isang tao. Tumanggi naman si Duterte na magkomento sa pahayag ni House Justice Committee Member at Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 na boto sa Kamara de Representantes para maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng source na tuloy na ang pagbibigay ng karagdagang 300,000 pesos na MOOE sa bawat miyembro ng Kamara pero wala ng dagdag na 200,000 pesos sa mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Binanggit pa ng source na ang boboto sa impeachment lamang kay Duterte ay mabibigyan ng mabilis ang release ng SOFE project tulad ng financial assistance sa ilalim ng 2026 national budget.
0: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
1: Mariing kinundinan ng mga consumer advocate at ng grupong bayan muna ang nararanasang bill shock ng milyon-milyong consumer o customer ng Meralco ngayong Abril at Mayo 2026 sa gitna ng record high na singil na pumalo sa 14.3496 per kilowatt hour. Tinawag ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares ang sitwasyon na isang uri ng legalized robbery na pinapasan ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Colmenares, hindi katanggap-tanggap ng mga consumer ang sumasalo sa bawat paghina ng piso labas sa dolyar dahil sa mga dollar-denominated na kontrata ng Meralco. Binigyan din ni Colmenares ang hindi makatarong ang pagpataw ng 12% value-added tax sa system loss charge. Inihalin

0: Nakasong crimes against humanity laban sa kanya kaugnay ng war on drugs. Sa 12 pahinang dokumentong may petsa na May 4, iginit ng prosecution sa pretrial chamber 1 na walang natukoy na isyong maaaring iapilan depensa at pawang hindi pagsangayon lamang umano ang kanilang mga argumento. Noong Abril 23, kinumpirma ng ICC Pretrial Chamber 1 ang 3 kasong crimes against humanity labang kay Duterte. Kasunod nito, naghain ang kanyang kampo ng motion to appeal upang payagang iapila ang nasabing desisyon.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Samantala, sa bayong dagat, nanganganib umanong bumagsak ang kasundo ang tigil putukan sa pagitan ng United States at Iran matapos ang panibagong sagupaan sa Strait of Hormuz at pag-atake umano sa United Arab Emirates o UAE. Ayon sa ulat, nagkaroon ng palitan ng putok sa Hormuz, isang mahalagang daanan ng langis sa mundo kung saan sinabi ni US President Donald Trump na pinalubog ng US military ang 6 na bangkang Iranian. Itinanggi ito ng Iran at sinabing warning shot lang ang pinakawalan nito. Kinumpirma naman ng UAE na tinamaan sila ng missile at drone attack mula sa Iran. Unang insidente mula nang magkabisa ang ceasefire halos isang buwan na ang nakalipas. 3 Indian ang nasugatan sa pag-atake sa isang energy facility sa Fujairah, habang 2 ang nasaktan sa Oman matapos tamaan ang isang gusali. Samantala, nagbanta si Trump na gaganti ang US kung muling aatake ang Iran sa kanilang mga barko. Nagbabala naman ang Iran na patuloy nitong kokontrolin ang Strait of Hormuz. Dahil sa tensyon, tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nagsuspende rin ng face-to-face class ang UAE at nagbalik sa online learning. Patuloy ang pagposte ng pwersa ng US sa lugar sa ilalim ng Project Freedom para tulungan ang mga barkong makadaan sa Hormuz, pero pinabulaanan ito ng Iran at sinabing walang barkong nakalabas sa nasabing ruta. Sa kabila ng sitwasyon, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na walang solusyong militar sa krisis at dapat itong resolbahin sa pamamagitan ng diplomasya.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Balita naman sa larangan ng palakasan ngayong araw nito ng Miyerkules, krusyal sa San Miguel Beer. Terapirma ang salpukan sa second game ng PBA Season 50 Commissioner's Cup sa Ninoy Aquino Stadium, Miyerkules, May 6, win or go home ang jeep. Naglilimlim sa 9th place sa 4-6 scored. Inilampaso ni na Mubasar Ali, Jerry Kahanmisi, J.U. Chu, J.M. Bravo at Maverick Kahanmisi ang Macau 102-84 noong Sabado. Kapag nasundan ay aangat sa 5-6 at mapapaypayan ang tsansa sa light 8 o last 8 na uusad sa playoffs. Nasa unahan ng terapirma ang Magnolia at Beermen na magkabuhol sa 7th at 8th. Magkakbay din sa 5th at 6th ang TNT at Phoenix 6-4. Lalagutin ang ties sa sarili nilang bakbakan sa first game. Kumakapit sa last 8 ang SMB kapag nanalo ay angat sa 6-5 para manatili din sa kontensyon. Sakaling nasilat sina Benny Boatwright, Jun Mar Fajardo, CJ Perez, Don Trulliano, Marshall Lassiter, mahatak sila pababa at manganganib mapagsarhan. Posibleng duman pa sila sa tiebreak. Angat baba ang kampanya ng Beermen. Huling nanalo laban sa Meralco 103-92 noong April 28. Magandang abangan ang tapatan ni na top rookie Jay Chu at 9-time MVP Jun Mar Fajardo ang 18-point win kontra Black Knights. Inilista ni Chu ang una niyang double-double sa liga sa tono ng 12 points, 11 rebounds. Si Fajardo wala ng question sa pagiging double-double machine. May 24-16 output.

0: In si Ali sa huling laro, tatapatan ni Boatwright sa paint. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito. Mula pa rin sa silid pambalitaan, ako po si Armand Galang.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
2: Alam nyo mga ka-EXO, naisip ko rin ito na napaka-importante ng pagbili ng dekalidad, yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan ang nakataya doon, di ba? Kailangan sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagbili ng mga gamot o vitamins, pati na rin sa mga pampaganda. Aba, huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat, bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality. Mga ka-EXO, dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralan mabuti ba yan? Para sigurado, di ba? Pero di ba mga ka-EXO, alam naman natin na matagal nang pinagkakatiwalaan ang Unilab. Para madaling matandaan, ito lang ang tanong sa butika. Unilab quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami. Dati pa, bakit ka mo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga, subok at napatunayan. Ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin, mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Tuloy tayo kachokanan, dito pa rin sa ating kwentuhan, sa ating balitaan. Ngayon pong araw na ito ng Wednesday. At siyempre, hanggang ngayon, kinagulat mo ng ating mga kalalawigan dito sa Nueva Ecija na kaya pala yun eh. Hindi sila makapaniwala galing sa Tacloban City sa airport. Eh nakarating dito sa Laur, sa actually yung punong Laur na yun, dun sa bahagi ng Fort Magsaysay, so medyo may kalayuan po dun sa kabayanan talaga. Grabe, yung missile nakaabot na mga kachokanang kayang-kaya 630 kilometers, sumigit kumulang po yung distansya, kayang-kaya at kanila pong nasukat na yon at nasigurado na kaya nung kanilang armas. Dalawang taon na pala nasa Pilipinas yung Tomahawk, pero first time po na ginamit nila ito sa Joint Military Exercise. Misto lang umulan ng swerte at nasalo ito ng 12 mananaya, 12 na nanalo po ng jackpot prize sa 3 major lotto draw. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, kachokaran, tumama ang mga mananaya sa binolang kombinasyon nitong Martes, May 5. Isang mananaya mula sa Laguna tumama sa Lotto 642 na may kombinasyon na 31, 28, 19, 3, 2, 4. Kayo ba? May number ba kayong ganon? 31, 28, 19, 3, 2, 4. Alin dyan ang tinatayaan nyo lagi? At solo niyang naiuwi ang 10 million pesos na jackpot prize. Isa pang mananaya mula sa Pampangang nakahula naman, 44, 3, 8, 31, 6, 49 ng Super Lotto 649. At mag-isa niyang maiuwi ang 40,607,323 pesos and 57 centavos na jackpot prize. Siyempre may tax pa po yun, babawasan, no? Samantala, 10 naman ang lucky winner sa Ultra Lotto 658 na nakahula po ng winning combination na 1, 58, 24, 43, 26, 16. At paghahati-hatian nila ang jackpot prize na 76,305,973 pesos and 15 centavos. Parang umuulan niya. Labing pitong minuto bago naman sumapit kachokaran ang ganap na alas 9 ng umaga, dito pa rin sa doble 1, doble 8. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan. Kaya kayo po ay aming inanyayang lagi na makibahagi sa ating po namang kwentuhan. Like, comment, and share lang po ang ating namang Facebook page, 1188DZXOAM. At ang time check, kinetid siya din ang bio flu, tormal symptoms, baka flu na yan, bio flu na.
1: 1 and 2, 1 and 2, pag dalawa ang symptoms, it might be flu, 2 or 3, 2 or 3, 2 or more symptoms, ano?

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho.
6: Inilantad na ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Panpilo Lacson ang mahalagang ebidensya at mga rekomendasyon laban sa isang senador, kongresista at marami pang individual na sangkot sa manumalyang flood control projects na kanyang inilarawan na pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kanyang privilege speech noong Martes, sinabi ni Lacson, kahapon po yun, no? Sinabi ni Lacson na hindi niya layuning magsampa agad ng kaso o maglabas ng penal na hatol, kundi magtakda ng pamantayan na makatutulong sa mga awtoridad sa pagsusuri ng mga natuklasang pagtukoy ng probable cause at pagsasagawa ng kinakailangang legal action. Kasama sa report ni Lacson, ang preliminary findings ng maraming personalidad, kabilang ang mga mambabatas na parehong senador at kongresista o mga mambabata sa Senado at sa Kamara de Representantes, mga proponent at intermediaries, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, mga kontraktor at iba pang sangkot sa anumalya. Bagamat hindi binanggit ni Lacson ang mga mambabata sa kanyang privilege speech, yung pangalan na ho, ipinakita naman niya ang menu ng mga posibleng kasong kriminal laban sa mga individual na nasa listahan, kabilang sina senador, dating senador Ramon Bong Revilla Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, dating Party List Congressman at House of Appropriations Chairman Saldi Co., at sina senador Francis Chase Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Ang mga nabanggit na pangalan ay nakalista sa preliminary o fact-finding investigation case build-up para naman sa posibleng paglabag ng direct bribery, anti-graft and corrupt practices at blunder. Ayon kay Lacson, makatutulong ang mga hakbang na ito upang simulan ang pagtugon sa solerani ng pagbaha na kinakarap ng mga Pilipino dahil sa kapabayaan at kasakiman ng mga tiwaling opisyal. Ikinabahala niya ang mga pamilyang Pilipino sa mahigit 30 lalawigan na may mataas at katamtamang mataas na panganib sa pagbaha ay tiyak na muling babahain sa mga susunod na buwan at nanganganib mawala ng kabuhayan at buhay. Samantala, nananatiling nangunguna naman ang Pilipinas sa World Risk Index 2025 sa 193 bansa bilang pinaka-disaster prone na bansa dahil sa mataas na exposure sa baha, bagyo at iba pang natural na panganib, at tinatayang mawawalan ng humigit kumulang $89 billion mula 2022 hanggang 2050 dahil sa mga pagbaha at bagyong tropikal. Ayon kay Lacson, ipinakikita ng mga natuklasan ng komite ang mga sumusunod. Ang iskandalo sa flood control ay hindi dulot ng kakulangan sa pondo. Sa halip, ang laki ng pondong inilaan kasama ang mahihinang internal control at pakikipagsabuatan sa oversight ang naging dahilan upang maging kaakit-akit ang sektor sa sistematikong pandarambong sa kabanang bayan na nag-iwan sa mamamayan ng vulnerable at matinding paghihirap. Isa pa, istruktura ng anomalya sa flood control ay likas na parasitiko, parasite, na may network ng mga aktor mula sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ginamit nito ang nakagawi ang proseso sa burokrasya at mga mekanismong tahasang nagkukompromiso, nagre-recruit o lumalampas sa oversight. Ang problema sa flood control ay refleksyon ng ebolusyon ng pork barrel system. Sa parang ito, nag-iba lamang ang anyo at tawag ang korupsyon mula sa mga slabs of pork na tinatawag na ngayong allocables, leadership funds at insertions na umaabot pa hanggang sa unprogrammed appropriations sa GAA. Ipinakita ng corruption sa Bulacan First District Engineering Office ang blueprint kung paano inililihis ang pondo sa flood control at ang magkakaugnay na sistemang nagpapadali sa corruption. Ang malubhang epekto ng institusyonalisadong pandarambong ay hindi lamang pinansyal. Nararamdaman din ito sa paghina ng mga institusyong demokratiko, pagkawala ng boses ng mamamayan at pagkasira ng moral na hibla ng bansa. Dagdag pa niya, pinagtibay ng mga sumunod na pangyayari ang mga pangunahing natuklasan ng komite. Ang hindi bababa sa apat na pangunahing individual na humarap sa pagdinig ay sinilalim sa Witness Protection Program, kabilang sina dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo, dating District Engineer Henry Alcantara, dating NCR Regional Director Gerald Opulencia, at kontratistang si Sally Santos. Inatasan ng ehekutibong sangay ang malawakang pagsusuri sa mga flood control program sa buong bansa, kabilang ang pagbuo ng Interagency Task Force, mas mahigpit na validation protocols, at mas mataas na transparency sa paggasta. Nagsampang Office of the Ombudsman ang ilang kasong kriminal sa Sandigan Bayan laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal, kontratista at pribadong individual. Ang investigasyon ng Department of Justice ay nagbunga ng pagbuo ng mga special panel ng prosecutors para sa hindi bababa sa 5 flood control projects sa Bulacan na may rekomendasyong magsampa ng mga kasong graft, malversation, perjury at falsification. Isinasagawa na ang pagdinig sa Sandigan Bayan habang nagsagawa na ang NBI ng fact-finding at case build-up, samantalang nagsagawa na ng Financial Intelligence Investigations, ang Anti-Money Laundering Council at nakapag-secure ng freeze orders mula sa Court of Appeals kung saan mahigit sa 21.8 billion pesos na halaga ng assets ang na-freeze hanggang April 30, 2026. Mga bagong kasong kriminal. Naglalaman ang ulat ng komite ng menu. Ito pong ulat ni Lacson. Naglalaman ang menu ng mga posibleng kasong kriminal kabilang ang malversation, direct bribery, graft, plunder, money laundering, falsification, perjury, bid rigging, at mga paglabag sa ethics at conflict of interest. Karagdagang pagsusuri. Sa muling pagbubukas ng mga pagdinig, tututukan ng komite ang sumusunod. Mas malalim na investigasyon sa allocables at leadership funds. Pag-anyaya kay dating Speaker Martin Romualdez upang magbigay ng kanyang panig. Pagpapaharap kay dating Congressman Elizalde Co. o Saldi Co. at iba pang kaugnay na personalidad. Mr. President, sabi ni Lacson, Mr. President, the road to full accountability is long, but we must start to agree somewhere. This chairman's report is a decisive step forward. We owe it to the witnesses who spoke up, to the experts who provided evidence, and most importantly, to the millions of Filipinos who find themselves neck deep in flood waters every time a storm hits. We cannot let their efforts and ours go to waste, Mr. President. Sabi po ni Lacson. Alas 8:53 na, kachokara ng ating oras at ang time check. Inatid naman sa atin ng Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Alagang Unilabian.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Inatid pa rin sa atin ang Biogesic sa sakit ng ulo. Mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa, Biogesic, ingat.
8: Home, masakit ang ulo ko.
9: Fred, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
8: Gamot agad? Baka may side effects.
9: Iba ang Biogesic, most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
8: Aba, maingat nga.
9: Jody Santa Maria po, sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Kasama pa rin natin sa technical side, syempre ang ating namang engineer boy, pretty boy Piñera at sa ating mga pandulo pong balita ngayong oras na ito sa ating palatandunan. Mistulang pinatulan ng kanyang mga kasamaan si Batangas Congressman Leandro Lebiste dahil sa umano ay mga allegasyon nito na walang basihan. Hindi lamang sa mag-asawang sina Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos Recto, kundi pagbili umano ng mga politiko ng boto tuwing eleksyon matapos maudlot ang kanyang privilege speech noong Lunes ng gabi. Nabigyan ng pagkakataon si Lebiste na magsalita sa podium ng Kamara nitong Martes ng hapon, kung saan una niyang tinira si E.S. Recto dahil tinawag umano siyang baliw. Kung baliw man ako, at least hindi naman ako magnanakaw. Tila affected si E.S. Recto tungkol sa kanya at Congressman Edwin Gardiola. Sabi niya, bungad ni Lebiste kung saan sinabi niya na si Gardiola na sangkot umano sa flood control projects ang nagpondo sa kandidatura ni Governor Recto at anak nito na si Lucky Manzano noong 2025 elections. Matapos nito ay tumayo naman ang anak ni na E.S. Recto at Governor Vilma na si Congressman Ryan Recto para sa kanyang manifestation, kung saan iginit nito na dapat ang masinasabi sa plenaryo ng Kamara ay batay sa katotohanan. Open quote. Hindi po talaga ginagamit ang plenaryong ito upang maglahad ng haka-haka na walang sapat na basihan. Sabi ni Congressman Recto, kung saan ang relasyon umano ng kanyang amat ni Congressman Gardiola ay merely professional at kapwa Batanggenyo. Sabi niya, walang katotohanan ang mga allegasyon ni Congressman Lebiste na meron silang manumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleagues from 1st District of Batangas, but let it be known. Hindi po tayo basta-basta sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan, end quote. Ipinagtanggol din niya ang kanyang mga magulang na nagsilbi na umano sa dekada-dekada sa bansa. Hindi lamang sa Batangas, lalo na ang kanyang ama, kundi sa buong bansa bilang isang dating senador, Mr. Speaker. And to all my colleagues here and the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process, and most of all, let us focus on our constituents and serve them with integrity and most of all, on the subject of what pagdedebatehan natin yan dito sa Kongreso, sabi ni Recto. Pinayagan ni Lebiste na sumagot sa manifestation, o si Lebiste na sumagot sa manifestation ni Congressman Recto, kung saan sinabi ng una na base sa mga nakuha umano niyang impormasyon sa ibang politiko sa lipa ng di umano ginastos ni Congressman Gardiola at ng mga Recto sa lipa 2025 elections ay umabot sa 1 billion pesos kasama ang napakataas na presyo para sa bilihan ng boto. Hindi ko alam ang totoong nangyari. Ipinararating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko, sabi ni Lebiste. Subalit ang nais umano nitong malaman ay kung ano ang kapatid ng paggastos ni Gardiola, kapalit dapat yun, no? Ng paggastos ni Gardiola sa kandidatura ni na Recto at Lucky Manzano, kaya dapat anumang anyang magpatawag ng investigasyon dito. Sa interpelasyon ni Deputy Speaker Janet Garin, inurirat nito ang allegasyon ni Lebiste na bilyon-bilyon ang ginaso sa Batangas nitong nakarang eleksyon. Pero in fairness po sa mga Recto, sa buong bansa naman, bilyon-bilyon ang ginagastos ng mga tao para manalo sa eleksyon. At baka ang ilang kongresista, baka pwede ding magbigay ng kanilang karanasan kung magkano ang bilihan ng boto sa probinsya, sabi ni Lebiste. Actually, mas mababa ang gastusan sa Batangas kaysa sa ibang mga probinsya, at kung bubuksan natin kung saan ang pinakamataas, balita ko, nasa ibang rehiyon ng ating bansa. Hindi masyadong mataas sa Calabarzon,
Di ba, Kong JJ, sabi niya, hindi mataas sa ating Batanga sa Quezon. Nang dito tumayo si Suarez na hindi nagustuhan ang pagtatanong sa kanya ni Libiste, kaya tinanong niya ang Batangas Solon kung meron itong hawak na ebidensya na magpapatunay sa kanyang aligasyon hinggil sa bilyong gastos sa eleksyon sa Batangas. Bukod dito, tinanong din ni Suarez si Libiste kung may naisang pangkaso ang Commission on Elections o kaya sa House of Representatives Electoral Tribunal sa mga inaakusan nitong mga politiko at congressman na si Gardiola. Now, I question, Mr. Speaker, the timing of all this. Now, I find little bit offensive na pati ako babanggitin. I tell you one thing, Congressman Libiste, ayos kami sa Quezon. Wala kaming problema doon, Mr. Speaker. I do not abide by congressman from Batangas. It's totally uncalled for and baseless, sabi ni Suarez. Naputol ang interpelasyon ni Suarez nang tumayo si Bicol Saro, Congressman Terry Lidon, para ipa-strike out sa record ng Kamara ang aligasyon ni Libiste na mas malaki ang bilihan o gasto sa labas ng Calabarzon Region dahil walang matatag at mailatag na ebidensya ang Batangas Solon na inaproba naman sa pamamagitan ng Viva Voce Voting. Hindi pa nakontento ay muling nagmosyon si Ridon na ipa-strike out ang buong privilege speech ni Libiste na inaprubahan din sa pamamagitan ng Viva Voce Voting na tinutulan ng huli kaya nagkaroon ng konting tension sa plenaryo. Kalaunan, tinapos na ang interpelasyon sa speech ni Libiste na hindi pinagbigyan ang hirit nito na nominal voting dahil wala ito sa House Rules dahil hindi pa nukalang batas ang pinagbobotohan. Pinalagan din ni mamamayang Liberal Party List Congressman Leila De Lima ang aligasyon na lahat ng kandidato ay namimili ng boto dahil hindi umano niya ito ginagawa kahit nung una itong tumakbo sa Senado at maging sa nakarang eleksyon bilang nominee ng kanilang partido. Maraming salamat, Kachokaran, sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Wednesday. Again, ang kasama natin sa technical side ang ating engineer boy, Pretty Boy Piñera. Ako po si Arman Galang. Hanggang sa araw ng bukas, pag-usapan natin ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan. Dito lamang sa Doble Uno Doble Ocho. Thank you very much, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang puwesto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.
1: DZXO
2: 11 AA
1: 11 AA

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: Yan mukhang may hugot yan. Ah. May hugot. Katso ka lang kayo ba? May hugot na rin. Naranasan nyo na bang iwanan ng mga kaibigan? Kung kailan kailangan? Kung kailan inaasahan yung nandyan sila? Tapos bigla silang mawawala sa yung piling? Hindi mo maapuhap? Ano yun? Fair weather friends ba tawag doon? Fair weather friends. Yung mga kaibigan mo na nandyan lang kapag ka masaya. Yung mga kaibigan mong nandyan kapag ka nakaluluwag ka. Pero kapag ka nagkagipitan na, iiwanan ka. Meron ba kayong ganon? Ay, iba pala ang tanong. Wala ba kayong ganon? Muli, magandang umaga, katsokaran. Kayo po ay bahagi ng ating palatuntunan. Dito pa rin sa doble, uno, doble, ocho. Kaya po, kung meron kayong mga nais na ipabot, much welcome po yan dito sa ating programa at sa ating kwentuhan. In-invite po namin kayo. Subscribe na po. Mag-subscribe na tayo, i-like, follow, and share na rin para tuloy-tuloy po naman ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating balitaan kachokaran. Eto, yung may hugot kasi, kaya ako naman kayo tinatanong kung naranasan nyo na ba yun. Ako ba? Mayweather, ayun, inihintay ko si Mayweather, makalaban ni Manny Pacman Pacquiao. Pero fair weather friends, ewan ko, wala yata ako. Hindi, andyan kasi sila lagi. Hindi kung kailan lang masaya. Yung may pera, kailan man, hindi naman ako nagpaldo eh. Kaya yung mga kaibigan ko ngayon, kuyang, kaibigan ko talaga yon sa hirap at sa hirap. Walang nang iiwan. Pero teka, mga kachokaran, marami pang mga issue. Ito kasing si BP Sara, parang may hugot eh. May hugot. Iniwan na siguro ako ng mga kaibigan kong politiko. Sabi niya. Iniwan na siguro ako ng mga kaibigan kong politiko. Pero hindi ng taong bayan. Ayan, may hugot siya mga kachokaran. Teka, eto, magandang balita ba to muna para dun sa ating mga kababayan? Para dun sa ating mga kababayan na, nahihirapan na sa presyo ng kuryente. Yan, sa presyo ng kuryente, nahihirapan na po sila. Tapos itong si Recto, may fake news daw, nagkadebatehan naman kahapon, itong si Lebiste. Ayan, marami pa rin mga issue ngayon, mga kachokaran. At pati yung binabanggit ni Lebiste, mga pangalan, nagsasalita rin laban, nako, ha? Nagkakagipitan doon sa House of Representatives. Eh kung kailan ba naman nandyan? Mukhang papasa, pero hindi pa naman pumapasa mga kachokaran sa plenaryo yung impeachment. Di pa naman nasa salang eh, no? Ang tinutukoy natin, yung impeachment lamang kay Vice President Sara Duterte. At saka parang nararamdaman niya ngayon na meron nang nang-iiwan sa kanya. Sino ba ang mga kaibigan niya? Doon sa Senado, tingnan nyo nga, sa mga miyembro ng Senado, asan ba ballpen at papel mo riyang kuyang? Sino-sino ba pwedeng maka-Duterte at pwedeng... Kasi dun sa House, mahigit 300 yun eh. Mahirap isa-isahin eh. Sa Senado, 24 lang. Mamaya tingnan natin. Ha? Pero sa gitna po kasi ng kabilang aligasyon ng katiwalian at di umano'y mga high crimes, mga malubhang paglabag sa batas di umano ni Vice President Sara Duterte na dahilan kung bakit siya binabayo nitong impeachment complaints, mga kachokaran. Ang maganda rito, naniniwala si Vice President Sara, si Inday Sara, naniniwala siya na marami pa rin nagmamahal sa kanya yung mga kababayan. Kaya lang, yun lang ang pinaguhugutan niya ng lakas. Yung mga kaibigan niyang politiko, mukha raw nagpa-fly-fly away na, nako. Eh, sa atin ba naman, sa Republika ng Pilipinas nating mahal, eh, karaniwan lang ang maging political butterfly na tinatawag, di ba? Sa isang panayam po sa The Hague, mga kachokarang kamangalawa, inamin ang pangalawang pangulo na sa gitna ng mga hamon sa kanyang karera, iniwan na raw siguro siya ng mga kaibigan niyang quote-unquote politiko. Iniwan na raw siya quote-unquote ng mga kaibigan niyang politiko. Aba, si Senator Aimee, hindi pa ha, nandyan sa tabi. O, palaban si Senator Aimee para sa kanya. si Senator Aimee pala at saka si President Bongbong Marcos, tatlong taon nang hindi nag-uusap. Yun ang sinasabi ha, dun sa panayam kahapon kay Auntie Claire, kay Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Sabi daw ng Presidente, tatlong taon na hindi sila nagkakausap ng kanyang ate. Eh di ba, sabi ni Senator Aimee naman eh, non-existent yung kanilang relasyon. Ay grabe. O hindi raw umaten si Senator Aimee dun sa kanilang pampamilyang mga functions, mga aktibidad. O, eh, pero kay VP Sara, nakadikit talaga at nakasuporta. Eh, sinasabi ko lang kasi nakakaramdam na si VP Sara, si Inday eh. Nakakaramdam na mukhang iniwan na raw siya ng kanyang mga kaibigan sa politika. Hindi kaibigan lang ha, kaibigan sa politika o kaibigang politiko. Ayun. Yung ibang kaibigan naman siguro, nandiriyan pa. Kaibigang politiko yung tinutukoy niya. Pero, ano ngayon? Hindi naman daw siya nababahala. Hindi naman siya nababahala kasi iniwan siya ng mga kaibigan niya politiko. Open quote ha, ganito yung sabi niya. Ako personally, yung lakas ko lang talaga, galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko. Pero hindi ako iniwan ng mga kababayan natin, end quote. Yung mga politikong kaibigan, Inday Sara, paramdam kasi kayo. Paramdam naman kayo. Baka naman gino-ghost nyo na, ha? Walang ghosting. Isipin nyo na ang inyong kaibigang Inday ngayon po ay naharap sa maraming bagay. At kailangan ba ng shoulders to cry on? Umiiyak ba si BP? Meron na ba siyang nasabing... Hindi, in public yung tinutukoy ko ha. Kung tingin nyo na iyak na siya. Tingin nyo. Eh kasi di ba pag sabi yung kaibigan mo, shoulders to cry on. Ngayon pa naman, ito yung pakiramdam niya. Oh. Sabi niya ha, ako personally, yung lakas ko lang talaga, galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kababayan natin, end quote. Mga kaibigan ni BP ha, mga kaibigan ni BP, paramdam kayo, mukhang nami-miss na kayo, baka kaya naman doon naglilibot sa abroad kasi wala nang maramdaman din eh. Si Wild Swan, quiet, delicious. Sabi, ano yun? Si Wild Swan. Good morning to you, Wild Swan, quiet, delicious. Ha. May mga tawa eh. No? Okay. Pero yun talaga, malungkot yun. Ha? Alam mo, kung ilalagay mo yung sarili mo kay BP, yung mga kalaban mo, inuupakan ka. Tapos yung mga kaibigan mo, nawawala. Aba. Maglililibot ka nga sa ibang bansa kung gano'n. No, I'm not saying na yun ang dahilan, ha. Pero kung ikaw siguro, maglililibot ka rin. Magsi-shopping ka. Di ba? Yun ang libangan ng mga girlas, eh. Kapag ka medyo nalulungkot, pag feeling mo, iniiwan ka ng iba. Pero sa lahat ng ano, sa lahat ng iniiwan ng mga kaibigan, si VP Inday ang gumaganda. Oh. No, hindi ano yun, ha. Talaga, tingnan nyo naman yung kanyang face ngayon, di ba? Oh, talagang hindi lang face, everything eh, talagang ang kanyang aura eh, parang ang sigla-sigla. Eh yung ibang iniiwan ng kaibigan kasi nagmumukmuk eh. Nagmumukmuk sa kwarto, di ba? Oh, grabe. I've always been like this. Even before I was vice president. Bakit ganun? Even before I was vice president and hanggang naging vice president ako, I don't see na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Ayun naman pala. Kaya naman pala yung aura ko, ha? Nagniningning pa rin. Oh, kasi lagi daw siyang ganyan eh. Oh. Inusisa kasi siya eh. Balikan natin na para baka hindi pa naririnig ng mga kaibigan ni VP Sara. Ito yung feelings niya. Ito yung feelings niya, ha? Ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko. Pero hindi ako iniwan ng mga kababayan natin. End quote. Yun po ang feelings niya. Kaya kung kayo ay kasama sa mga kaibigan ni Inday Sara na medyo ngayon ay nakadistansya, lumapit-lapit na uli kayo. Paramdam na kayo. Bawal ang ghosting. So, inusisa siya ng media, paano niyang napapanatili yung kanyang positibong vibe? Yung pala tawag doon, positive vibe. Diba? At yung disposition sa kabila ng kaliwatka ng mga quote-unquote panggigipit tumano ng mga kritiko, sinabi ni VP Sara na hindi naman siya talaga kailanman nagpapadala sa problema. Sabi nga niya, I've always been like this even before I was vice president. And hanggang naging vice president ako, I don't see na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Magandang disposition naman. No? Siya ganun, hindi siya nagbabago. Yung iba, baguhin yung mali. Kung may mali, ha, baguhin yung mali. Then manatiling positibo. Pero yung mali, binabago. Diba? Okay? Sa kanya raw pananaw, Kachoran, sinabi ng Vice Presidente na ang pagkakasakit at kamatayan lamang ang dapat ituring na malubhang problema. Ang nasabi na niya dati yan eh. Nung tinanong si, kumusta si Bato, ganun, may nagtanong, yung kamatayan lamang at yung sakit at kamatayan lang ang problema. Yung pera, hindi naman nila problema yun eh. Sa totoo lang. Ang problema niya nga ngayon, yung hindi rin pala niya masyadong pinapansin yun, no? Yung pag-atake ng mga kalaban, no? Kaya habang inaatake siya ng mga kalaban, buti na lang yung kanyang mga taga-suporta nandiri yan. Quote unquote, sabi ko nga lagi, di ba noon na parang tipong ang pinaka-problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay. Because death is the ending and then disease or sickness is going towards the ending. Dito sa ano, dito sa mundo, no? Hindi, kasi ang pagkamatay dito sa lupa, simula naman ang pagkabuhay sa kabila. Yung buhay na walang hanggan na tinatawag para dun sa iba, no? So ang sabi niya, yung pagkamatay ay yun ang pinakamalubhang mangyayari. Ngayon yung pagkakasakit, yun yung patungo ka na doon sa pinakamalubha. Kaya yun ang hindi niya type, sa madaling salita, yun ang problema para sa kanya. Bueno, tuloy-tuloy po tayo sa ating kwentuhan at pagtingin naman sa iba pang mga balita, mga kachokaran. Bago tayo mag-iwahiwalay ngayong sandaling ito. At siyempre, tuloy po tayo sa kwentuhan naman. Ito kung makatutulong kaya sa atin ito, yung ERC, Energy Regulatory Commission, mga kachokanan, ay ipinag-utos sa lahat ng distribution utilities sa bansa na suspindihin yung pagkolekta sa electric service disconnection sa mga residente at non-residential consumer para sa billing period mula May hanggang July 2026. Mga kachokanan, be careful ha. Ang ipinasuspinde yung pagputol, yung paniningil hindi, yung pag-charge hindi. Kung minsan po, baka naman pwede na yan. Kasi naranasan natin ito nung pandemya, di ba? Ipinagbawal ang pagputol. Ang problema, sa darating na panahon, babayaran mo rin yan at baka doon ka mahirapan ngayon. Be careful. Eh kung may pambayad ka, bayaran mo pa rin. Mas maganda yun, di ba? Kung may pambayad ka, bayaran mo pa rin. Kung medyo magtiis ng konti para bayaran, magtiis pa ng konti para bayaran. Dahil mahirap. Mahirap sabihin na hindi ako magbabayad ngayon eh. Tsaka na lang. Kasi pwede naman. Sino to? 3 Rogi 1513. 3 Rogi. Who's your mommy, by the way? Who's your mommy? Gandang morning, ha? So, ito po ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution utility sa bansa ang pagsuspindi sa electricity service disconnection sa mga residential at non-residential consumer para sa billing period mula Mayo hanggang July 2026, naglabas ang ERC ng direktiba para po sa consumer relief measures matapos na ideklara ang State of National Energy Emergency dulot po ng mga sigalot sa Middle East na at yung napipintong panganib po sa katatagan ng supply ng enerhiya sa bansa. Problema pa natin yan hanggang ngayon. Lalo na yung ayaw matigil-tigil dyan sa Strait of Hormuz. Para sa mga kabahayan na ang konsumo po ay hindi hihigit sa 200 kilowatt hours kada buwan, pinapayagan po silang bayaran ang kanilang bill ng staggered basis o hulugan. Ha? Mga hulugan na lang yan. Ito po ay dapat na hatiin sa hindi bababa sa 3 buwan simula ng matanggap ang bill. Walang dagdag na interest. Yun po ang benepisyo dito. Walang interest. Walang penalty. Para sa mga kwalipikadong consumers, sa ilalim po ng payment scheme na ito, inuulit natin, 200 kilowatt hours per month. Ang pababa, no? Yung magkukwalify dito. Baka nalilito po tayo. Para naman sa mga consumer na may kakayanang magbayad ng kanilang buong bill sa tamang oras, hinihikayat pa rin sila na gawin ito. Mainam naman po yun. Two-way yun. Siyempre, yung company, matutulungan natin kasi may mga loan din yan eh. May mga loan din po yan. Tapos, may pananagutan. Ngayon, pangalawa, sa atin naman, hindi magpapatong-patong yung kailangan nating bayaran. So kung kaya nating magbayad, magbayad pa rin tayo. Inaatasan din po ang mga generation companies at iba pa mga kumpanya sa sektor na ang kuryente na magbigay din ng katulad na flexible payment scheme sa mga distribution utilities. Sabi ni Amado Manangan, don't let Indaysara be poor. The farmers in WebAC are left behind. They're just like dad. Sabi niya, sino yung dad? No. Mahirap. Eh, talaga, nako, magkano na ngayon ang, ano, magkano ng palay? 14 pesos. Pero ang maganda, ilan na lang naman yung umaani dito. Pero yung isang pamilya na maghirap po, na malugi, ay nako, kalungkot naman. Kalungkot. Ah, yung gobyerno natin, oo, marami pa talagang kailangan gawin. Marami pang kailangan gawin. Ah, hindi po pwede yung hindi makapamili yung ibang tanggapan dahil wala daw bodega, may pera, walang bodegang paglalagyan. Kagrabe, ano ba yan? Mga problema na yan ng gobyerno. Pagkatulong sa pamilya na mga mahihirap di nila malaman kung anong gagawin. Sige mga kachokaran, pasado na. Usapang mahirap eh. Pero teka, may assignment pala tayo. Okay? Oras natin, kachokaran, ganap ng 6 na minuto makalipas ang ganap na alas 10 ng umaga at ang oras, atid naman sa atin ng Biogesic. 2 or more symptoms, sasakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdamang alaga, most doctor prescribe pa, Biogesic. Ingat!
1: Om, masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribe brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Meron daw pagbabago o karagdagang benepisyo para sa mga kababayan natin na miyembro ng 4PIS, Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
3: DZXO 1188.
0: Pasado na raw, mga kachokanan, sa ikatlo at uling pagbasa ng Kamara de Representantes ang mga panukalang magpapalawig sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program upang mas marami pang matulungan ng gobyerno na makaahon sa kahirapan. Ang House Bill number 8647 ay inaprubahan sa sesyon ng plenaryo noong Martes ng gabi sa botong 224-3. Sa ilalim ng direktiba ni Speaker Faustino D., sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na mas gagawing angkop sa kasalukuyan ang 4Ps na ipatutupad ng gobyerno. 4Ps should help families through the hardest years, but it should also give them a real bridge toward better income, better education, and better choices for their children, ang sabi po ni Marcos. Sa ilalim ng panukala, kachokanan, gagamitin ang datos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sabi ni Sean Pilapil, hi. Good morning, Sean. Gagamitin daw po ang datos mula sa DSWD sa pag-profile sa mga pamilya na kailangang tulungan at magkaroon ng mas magandang sistema ng validation upang mas masiguro na kwalipikado yung mga nasa listahan ng benepisyaryo. Dito nagkakaselosan eh. Maraming sabi, dapat silang nasa 4Ps pero hindi sila nasasama. Binigyan din sa panukala ang kalagahan ng unang 1,000 days ng isang bata. Pang nutrition program to. Isang libong araw, unang 1,000 araw ng bata kung saan dapat matutukan ang kalusugan, nutrisyon at early development. Di ba may programa na doon? Ang Health and Nutrition Grant ay nagkakalaga ng 750 pesos kada buwan, samantalang ang mga buntis at bata na walang 2 taon ay nagkakalaga naman ng 850 pesos kada buwan. Ang rice subsidy ay tinatakda naman sa 1,500 pesos kada buwan. Aba, kahit itong rice subsidy lang ox na rin, ano? Malaking bagay yan. Isang miyembro ng pamilyang benepisyaryo, hindi pa po ito batas ha, pero upload daw sa ikatlong pagbasa. So, aakyat pa yan sa Senado. Aakyat yan sa Senado at pupunta pa sa Pangulo. pag naaprubahan sa Senado. Approved to sa House. Kailangan maaprubahan sa Senate. Pag-approved sa House,

0: ZXO
1: doble 1
0: doble 8
2: 1 1 8 8 DZXO.

0: kastoy ti oni na ti barano nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo.
1: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
2: Decongest with Decolgen Forte. Kapit saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: TZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho
3: TZXO
2: Double One Double Eight
3: Double One Double Eight.
4: Masakit ang ulo ko.
5: Red may work pa. Ibi-Jessic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
5: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kilometer 26 na
1: DZXO
2: Doble 1
1: Doble 8
0: sa mga sadyang inaalinsangan. Buti naman sa ibang lugar may kuryente sa kabanatuan.

0: tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika, mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mama, Mami, Nanay, Inay, Momshi, ikaw ay biyaya mula sa Poong May Kapal. Walang makakapantay sa iyong pagmamahal. Salamat sa gabay, pag-iingat at pag-aaruga. Buong pamilya'y di mo sinusukuan hanggang tumanda. Muli, maraming salamat at maligayang araw ng mga nanay. Pagmamahal, pagbati at musika ngayong Mother's Day. Hatid sa inyo ng 101.5 Big Sound FM at 1188 DZXO AM.
2: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8

0: WZXO
1: doble 1
0: doble 8.
2: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may tiyan.

0: KZXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Little time, 28 minutes after 1 p.m.

0: masakit ang ulo ko.
1: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
0: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
0: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DCXO Doble Uno Doble Ocho Doble Uno Doble Ocho

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Create me work pa. Bi-Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO 1188

final hour ng naka-scheduled power interruption for today sa mga lugar na nakaranas po ng halos maghapong brownout. Kanina pa alas 7 ng umaga. Inaasahan babalikan ang servisyo ng kuryente by 5 o'clock, diba? At tayo naman, pagsabi ng 5, ang ating Samut-Sari Balita at Information Program sa 1-8.

tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika, mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: Uno, uno. Ocho, ocho. DZXO.

0: mo, ayos na ako sa isang sulat mo. Napaibig ako.
1: Pero ba tayo labing limang sandali bago mag 5 PM, pagsapit po ng alas 5, samot sari, balita at impormasyon. Ang atin namang ihahatid sa inyo.
2: DZXO!
3: Doble uno!
2: Doble ocho!
1: Narito sa bilang mula kay Maha Salvador.

0: Chicago News, Tommy Show. Meron na tayong anim na sandali bago po mag 5 p.m. Again, pagsapit po ng 5 o'clock ang ating naman Samutsari program, balita at informasyon.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Yan, song from Janet Bosco.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

0: Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Meron tayong 5 sandali malipas ang alas 5. Muling magandang hapon at mula sa silid. Pambalita na yung pinag-DZAC. So narito na labas ng ating mga panghapong mga balita sa ating samot-sari sa DZAC. So narito ating ilang mga paunang balita sa hapong ito ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo, Summer 2026.
1: Doble uno!
2: Doble ocho!
1: Balita!
2: Balita!
1: Ngayon!
0: Sa ating ilang mga paunang balita, Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ay sinaksihan ang Joint Maritime Strike Operations na isinagawa bahagi ng balikatan na 41-2026 kung saan ay tinampok ang umaangat na defense capabilities at ang lumalalim umanong kooperasyon sa pagitan ng puwersa na Estados Unidos at ng iba pang kalyadong puwersa ng ating bansa. Sa ibinahagi ng mga larawan ng Presidential Communications Office o PCO ay pinakita na ang Pangulo ay dumating sa Camp Aguinaldo sa lungsod ng Quezon para saksihan ang aktibidad. Tampok umano ang Joint Task Force Maritime Strike kung saan ang mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagsagawa ng coordinated operations para i-detect, para tuntunin at makisangkot sa simulated maritime threats. Ang Pangulo Marcos ay naging saksi sa Joint Task Force Maritime Strike na mga kalahok sa Balikatan 41-2026 ayon sa PCO. Ang naturang pagsasanay ay tinampungan ng Coordinated Maritime Strike Operation kabilang ng mga kalyadong puwersa at itinampok ang umaangat na kakayanan ng sandatang lakas sa Pilipinas na mag-operate kasama ang mga international partners sa pagsusulong ng regional security at kalayaan sa paglalayag. Ang maritime strike component ay bumubuo ng bahagi umano ng mas malawak na balikatan drills sa taunang exercise sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos na layon ay palakasin ang interoperability at pagibayuin ang kakayanan o kahandaang militar ng sandatang lakas ng bansa. Sa nato aktibidad, ang mga kalahok ng mga puwersa ay nagkaroon ng integrated assets kasama na ang naval platforms, aircraft, at ground-based systems para isagawa ang synchronized maritime strike scenarios. Samantala sa iba pang mga pauning balita, Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ngayong araw ay nagsabi na ang kasalukuyan sinasagawa na pagdinig ng Senate Committee o Blue Ribbon Committee ukol sa umano'y flood control anomalies ay wala pa umanong nakikilala na nag-iisa na may tuturing na overall mastermind at ipinunto ito sa isang natila isang pattern localized at interconnected na katiwalian. Lacson na siya namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee ay nagsabi ng mga ebidensya na nakalap na ang kanilang panel so far ay nagmumungkahi o nagpapakita na mga irregularidad ay gawa ng multiple actors na nag-operate sa kanilang specific areas kesa sa isa umunong centralized figure na inatasan ang pinagutos sa naturang pamamarano scheme at sa kanyang pakiwari may wala umunong may tuturing na overall mastermind. Bawat region, bawat district may sarili ayon kay Lacson. At ang interlocking ito magkakasabuan nangyari may kanya-kanya umanong galaw pero magkakatugma yan ang umano ang kanilang nakikita Sinabi nito na ang pattern ay pupunto na ang sistema ay dulot umano ng masyadong ganid na ilang mga opisyal at kontratista ay sinamantala ang ilang mga public works projects sa pamamagitan ng umano'y substandard na pagpatupad o kaya ay tuluyang may tuturing na mga gawa-gawa os o mga ghost projects na lamang. Sa iba pang mga pawanang balita, may kaugnayan naman sa botohan para sa umano'y articles of impeachment, tila ito National Unity Party na mga kongresista ay susuportahan ang impeachment kontra kay VP Sara. Tinatay ang 30 sa 55 miyembro ng National Unity Party o NUP inaasahan naman ng boboto na pabor sa impeachment naman ni Vice Presidente Sara Duterte at ang bilang ay pwede pang umangat at bumoto na yes na baka ito'y makadagdag sa aabuting 180 boto ng Kamara ayon ito kay House Deputy Speaker at kinatawan ng 2nd District na Antipolo Congressman Ronaldo Puno ang pinuno ng NUP. Si Puno na nagsisilbing chairman ng NUP ay ginawa ang naturang pagbubunyag isang araw.

0: ang tila boboto muno ng yes ayon kay Puno. Sa iba pang mga pamaning balita, posible umanong nabawasan ang epekto naman ng 7.2% inflation rate noong Abril kung tinanggal ng pamahalaan ng value-added tax o VAT at excise tax sa langis. Inayag naman ito ni Credit Rating and Investors Services Philippines President at Chief Economist Noel Leyco sa isang panayam. At paniwanag niya ang pagbaba umano ng buwis sa langis ay makatutulong upang bumaba kahit papano ang presyo ng fuel na may direct na epekto sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. At tungkol naman sa posible nitong epekto sa panlalapi ng pamahalaan, sinabi ni Leyco na maari itong gawin bilang paraan para naman pasiglahin ang ekonomiya. At ipinunto naman ni Leyco na ang gobyerno ay sanay na umano sa pagbubuwis dahil ito ang pinakamadaling paraan upang makalikom ng kakulang pondo. Ang pamahalaan is so used to taxing, so addicted. Why? It is easy to tax, it is easy to raise money, particularly value-added tax or VAT, because it's already been built into the system. Dagdag pa nito. Sa lagay naman ng panahon, narito report ng DOST Pag-asa.
1: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Tuloy po ang paglapit sa kalupaan nitong low pressure area sa may silangan ng Mindanao. As of 3 in the afternoon ay huli itong namataan, higit 300 kilometers na lamang sa silangan ng Surigao del Sur at hindi pa rin nakikita na magiging isang bagyo. Subalit aasahan na po as early as this afternoon hanggang mamayang gabi ang mga pag-ulan na minsan ay malalakas dito po sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at maging dito rin po sa may Central Visayas and Northern Mindanao. Direktang epekto na po itong low pressure area. At simula po bukas ng madaling araw hanggang sa magdamag po, asahan po bukas ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Katimugang Bicol dahil din sa LPA. Samantala, yung isa pang tropical depression o sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas pa at naging isang tropical storm at meron ng international name na Hagupit. Ito po ay contribution ng bansang Pilipinas. Huling namataan ng bagyong Hagupit, higit 2,100 kilometers naman sa silangan ng Mindanao, south of Mariana Islands. Base sa analysis po ng PAGASA, inaasahang kikilos yung low pressure area sa may silangan po ng Mindanao. Sa Mindanao hanggang dito sa may Southern Palawan simula po Huwebes hanggang Sabado. Pero hindi rin natin inaalis yung tsansa na malusaw ito habang binabagtas po itong kalupaan ng Southern Mindanao. Samantala, yung isa naman po, si Tropical Storm Hagupit, kikilos pa rin ito westward or palapit sa ating kalupaan hanggang sa makapasok po ng Philippine Area of Responsibility late Friday hanggang Saturday. Sa pagpasok po niya ng PAR, papangalanan po natin ito na Kaloy. Ito naman yung local name, no? O yung magiging pangatlong bagyo for this year, 2026, at unang bagyo sa buwan po ng Mayo. Kikilos ang bagyo generally northwestward or pahilagang kanluran habang nandito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Sumaring magkaroon ng effect directly pagsapit po ng early next week dito po sa may eastern sections ng Bicol Region and Eastern Visayas. Maaari rin magkaroon ng mga pag-uulan dito sa may silangang parte pa ng Cagayan Valley, Aurora and Quezon. By next week pa po yan. Pero nandun din yung chance base sa ating assessment na habang malapit siya sa kalupaan po ng Quezon, ay humihina po ito, no? Habang mataas po yung tinatawag na shear line o yung pagkakaiba po ng hangin doon, maring makasira po ito sa sirkulasyon ng bagyong pagiging si Kaloy. Habang kapansin-pansin din sa ating latest tropical cyclone potential, meron pang isang possible po na low pressure air na bubuo within this week or papasok. Galing po dun sa labas ng ating TC information domain, papasok po siya at maaaring kumilos generally west-northwest po papalapit muli dito sa ating kalupaan o sa ating Philippine Area of Responsibility at pumasok ng ating PAR pagsapit po ng early next week habang nandito sa may area po nasa may silangan ng Luzon yung isa pang bagyong tatawagin po natin na Kaloy. So lagi magantabay sa ating mga updates dahil posible pa mabago yung scenarios natin regarding sa track, intensity at effect nitong tatlong binabantayan po natin na potential na weather disturbances. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, that's Thursday.

0: Thursday, May 7, asahan po sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao ang mga pag-ulan dulot mismo ng low pressure area. Umaga pa lamang, meron ng minsan malalakas na mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas. Mag-ingat na po sa banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po yung mga malapit po sa mga kabundukan. Samantala sa natitirang bahagi ng Visayas, umaga pa lamang, makulimlim ng panahon at may chance rin ng mga light to moderate rains at minsan lumalakas pagsapit po ng hapon hanggang gabi kapag meron tayong mga thunderstorms or pagtilda at pagkulog. Kaya mag-ingat na rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at laging magantabay sa ating mga advisories and possibly heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Visayas, posibleng umabot lang sa 31 degrees Celsius. At dito naman sa bandang Mindanao, dahil dun sa low pressure area, sa may Caraga region, umaga pa lamang mataas na po ang tsansa ng mga malalakas na ulan. Gayun din dito sa malaking bahagi ng Davao region. At dito rin sa may Bukidnon, Misamis Oriental and Camiguin, direktang epekto po yan ng low pressure area. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, sa umaga, light to moderate rains, posible, kalat-kalat, pero hindi tuloy-tuloy. Pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may chance na rin ng malalakas na ulan at thunderstorms. Sa may Soxarjen, rest of Northern Mindanao, Bangsamoro region and Zamboanga Peninsula, kaya mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kung lalabas ng bahay for Visayas and Mindanao, make sure na mayroon tayong baon na payong or kapote. Temperatura natin sa may Zamboanga magiging mainit bago umulan, 34 degrees Celsius, habang sa may Davao City hanggang 32 degrees. At dito naman po sa Palawan, asahan ng fair weather conditions. Wala pang aasahang matitindi at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. Minsan lamang kumukulimlim pagsapit ng gabi hanggang sa hating gabi. At magpapatuloy ang mga pag-ulan dito sa may Palawan pagsapit pa sa araw ng Biyernes. Sa ating mga kababayan po dito sa Luzon, umaga pa lamang may chance na po ng pag-ulan sa Katimugang Bicol. Yan ay dahil dun sa low pressure area. Mataas ang chance ng ulan sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, even dito sa may Camarines Sur. Pagsapit po yan ng hapon at maaaring magpatuloy hanggang sa gabi. Mag-ingat sa mga minsang malalakas na ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang nasa natitirang bahagi naman po ng Luzon, asahan pa rin natin yung fair weather conditions. So ibig sabihin, wala naman tuloy-tuloy at malalakas na mga pag-ulan. Wala ring direct effect coming from the low pressure area except dito sa may Romblon. Medyo mataas din ang chance ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi. But for the rest of Luzon, including Metro Manila, maliit lang yung chance ng ulan. May mga localized thunderstorms somewhere dito sa may Ilocos Sur, Benguet at La Union. Temperatura natin sa Baguio City mula 17 to 26 degrees Celsius. Magiging mainit pa rin po sa Metro Manila hanggang 34 degrees in terms of air temperature po yan. At dito sa may Tuguegarao City hanggang 37 degrees Celsius. Whereas the heat index posibleng mas mataas ng 2 to 7 degrees sa malaking bahagi po ng Luzon. Yun yung nararamdamang init ang ating katawan. Kaya paalala pa rin ang pag-asa, ugaliin ang pag-inom ng tubig and make sure na magbawon ng payong or sombrero kung lalabas ng bahay sa tanghali. At so far, within the next 24 hours, wala naman tayong gale warning or yung mga possible sea travel suspensions. In general, kalahati hanggang isang metro ang taas ng mga pag-alon sa malaking baybay ng ating bansa. Pero kapag meron po tayong mga thunderstorms or malalakas na mga pag-ulan, may tendency na malakas din yung hangin, kaya malakas din ang mga pag-alon, posibleng umabot sa 2 metro sa mga magkakaroon po ng thunderstorms dito sa Visayas at Mindanao. At para naman sa lagay pa ng ating panahon, from Friday hanggang sa katapusan po ng weekend, we're expecting dito sa Luzon, pinakamataas ang tsansa ng ulan. Dito pa rin sa may dalawigan po ng Palawan at ilang bahagi po ng Mimaropa pa and Bicol region, epekto ng low pressure area. Plus dito sa may Bicol region, mas madalas din ang mga pag-ulan, pagsapit ng hapon hanggang gabi dahil po yan sa easterlies. And fair weather conditions naman for Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. Asahan ng mainit at malinsangan pa rin na tanghali hanggang sa araw po ng Linggo for Metro Manila hanggang 35 degrees. Whereas for Baguio, presko pa rin from 17 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po dito sa Visayas, asahan pa rin pagsapit po ng Friday. Malaking bahagi pa rin ito ang magiging maulap at may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Pagsapit po ng Friday ng tanghali hanggang hapon, mataas ang tsansa ng ulan sa may Western Visayas and Negros Island region. Maaari pa rin magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit ng Friday ng gabi hanggang sa araw po ng Linggo, improving weather conditions dahil either nakalampas na yung low pressure area or nalusaw na ito habang tumatawid po ng kalupaan ng Mindanao. So asahan ang bahagyang maulap na kalangitan, madalas aaraw na po, no, lalo na sa araw ng Linggo, at may chance pa rin ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng Sunday afternoon dun sa may Summer Island dahil dun sa papalapit na bagyong tatawagin po nating Kaloy. at sa ating mga kababayan po sa Mindanao. Kagaya sa Visayas, pagsapit po ng Friday, mataas pa rin ang chance ng mga pag-ulan. Minsan malalakas pa rin po ito, lalo na sa dakong tanghali hanggang sa hapon. Kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa at posible rin pagragasa ng ating mga kailugan doon. Pagsapit naman ng Sabado, sa Buanga Peninsula and some areas in Bangsamoro Region, magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dahil dun sa low pressure area. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, sa Sabado at sa Linggo, improve na rin po ang weather conditions. Generally, partly cloudy skies at may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Temperatura natin sa Davao, iinit sa weekend hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating sunset ay 6:40 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas ay 5:31 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benny Sonestareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon.
1: Maraming salamat, Sir Benison, sa kanila po ng ating naging tagapag-ulat mula sa DOST. Pag-asa, sumayin nyo ang pangunahing balita pang alas 5 sa unang bahagi ng ating palatuntunan sa Mutsari sa DZXO. Ang inyo naging tagapagbalita, John Chirigas.
2: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! DZXO! Doble uno! Doble ocho!

0: Member KBP, ora sai, alas 5.24 na.
1: Kastoy ti oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Kahit itanong mo sa doktor.
3: Alagang Unilab yan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Decongest with Decolgen with maximum decongesting action.
5: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: For more symptoms, baka flu na yan. Eh, BioFlu na.
5: Oh, masakit ang ulo ko.
6: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa. Biogesic. Ingat.
7: Magandang araw, isang taus-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa Pinma Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong mga susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa Pinma Arroyo University.
8: Sasamahan kita.
9: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralan mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
10: DZXO
11: Double One Double Eight.
4: Narito muna awitin natin ng Rexidol Forte.

0: Nothing's gonna stop us now. Yan po sa awitin natin sa inyo ng Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie.
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat. Banatan sa kongreso ng mga Batanggenyo. Ha? Ilang distrito ba yung Batangas? 6 yata, di ba? At kung saan ay kahapon na ba itong si Leandro Leviste? Binanatan si E.S. Recto, Executive Secretary Ralph Recto, na ilang dekada na na member ng legislatura hanggang sa siya ay inappoint sa ehekutibo, kung ano na yung mga paratang ni Leviste. Kanina o kagabi rin yata yung kay sabi ni J.J. Suarez, kailan ba ka nag-eleksyon? Last year, 2025. Tapos sinasabi nyo, akusasyon nyo, ngayon nyo nilalabas 2026, haba ng panahon, hindi kayo nag-file ng reklamo sa COMELEC, sa kung saan. Ako sasabihin nyo, may anomalyan o halalan. Anyway, Malacañang ay tumanggi po na makialam sa Bagayan sa pagitan ni na Batangas Congressman Leandro Leviste at Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng aligasyon sa korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagkaroon ng pagpupulong sina Pangulong BBM at ES Recto, ngunit hindi tinalakay yung issue tungkol kay Leviste. Ang Pangulo po ay nagkaroon ng pagpupulong kasama si Executive Secretary Ralph Recto kahapon at hindi po ito napag-usapan ayon kay Castro. Dagdagpan ni Castro, kung may personal na alitan, ang dalawang opisyal ay hayaan na lamang ang mga ito. So kung mayroon man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. At sa ating pagkakaalam ay sumagot na po si Executive Secretary Recto at basahin na lang kung ano ang mensahe ni S. Ralph Recto at matatanda na inakusahan ni Leviste ang mga Recto at CWS Congressman Edwin Garjola umano ng paggastos ng 1 billion pesos noong 2025 elections. Kabilang na umano ang vote buying. Ha? O ay, nung halalan pa yan eh. Di, dapat ay meron silang reklamo noon pa. Ibinunyag umano ni E.S. Recto ang umano yung 400 million pesos naman na suhol ni Leviste. Pinakusapan daw siya ni Leviste na suhulan ang kalaban nito sa politika upang umatras sa kampanya na tinanggihan umano ni Recto. Ngunit hindi umano nito tigil si Leviste. Nung sumunod na linggo, hindi pa raw umano na kontento si Leviste at mas malaking halaga pa ang inyalok. 1 billion pesos para naman sa pag-urong umano ni Governor Vilma Santos Recto sa kandidatura upang si Leviste umano ang humalili. Rito. Ayun. So, Leviste, nagkapera ito sa solar eh. Ha? Solar na bandang huli na benta kay, kanino? Kay M. Terra. O yan, siya unang dun eh. Ha? Kabata, no? Na naging bilyonaryo itong si Leviste. Anyway, so, Malacañang ay ayaw makisaw-saw. Ha? Which is right. Pabayaan natin na yan ay awayan ng mga magkakatunggaling politiko doon sa isang area. Sila-sila na lang. Oras ay meron pa tayong 22 sandali bago mag-alas 6. Oras sa tingin naman sa inyo ng 2.40. Mag-2.40 may total cough relief formula laban sa dry and unstoppable kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Now available to 2.09 syrup.
3: Sa ulo ng mga balit.
4: Nabitin? Mag-Tuceran Forte with Total Cough Relief Formula laban sa dry non-stop ubo kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
5: Tuceran Forte!
6: Unilab yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuceran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Meron ba tayo, dalawang buong sandali bago umaga, alas 6, na nung balik na ba ang servisyo ng kuryente dyan sa inyong mga lugar? Pagkaraan na ito ay na wala since alas 7 kanina umaga. Ha? Ilang bahagi po ng sinaservisyohan ng Kabanatuan Electric Corporation. Yung mga nasa sakupan ng Bitas at Bangad Substation. So yan, nakaranas ng maghapong brownout. Pati na ang mga taga NECO 2 Area 1, NECO 2 Area 2, taga sa Helco, Pamesa, di ba pa? Nagbalik na ba? Saan na naman? Sabi kasi nila alas 5 lang. O ayaw nyo, nakatipid kayo sa konsumo paghahapong maghapon? Na-exercise pa kayo? Nakapagpalabas pa kayo ng pawis? Matagal kayo hindi nagpapawis eh. Kaya maganda rin na wala ng kuryente. Umupo ka lang, papawisan ka na. O, yung mga excess na mga kolesterol, lumabas kahit di ka na mag-ehersisyo. Kaya lang, pervisyo. Ha? Doon sa mga mabilis tumaas ang presyon ng dugo, yun ang mahirap. Mainit. Kaya mapipilitan ka talaga maligo. Ha? Eh, kung wala namang ilaw sa banyo, may makakapa ka naman. Anyway, yung iba, alam na nila yung gagawin nila. Nagpalipas na maghapon sa mall. Ayun. Kagagaling nyo lang ba sa mall? Nalaki gastos. Akala nyo nakatipid na. No? Narito po na awitin natin sa inyo ng corporate branding.

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: 80 years ng alaga-alagang Unilab yan. 13 sandali. Bago magbalita pang 6 o'clock. Narito naman siyang bilang atin sa inyo na Rexidol Forte.

0: Yan sa bilo mula kay Ariel Rivera. Awitin natin sa inyo na Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat. Siyab na sandali bago magbalita pang alas 6 sa ating pawaneng balita pang 6 o'clock. Ano ba ating mga balita pang alas 6? Ito, 300, aba, dami no, na ang inasang kandidato para sa halalan sa BARMM. Ilang beses na na udlot to eh. Hindi na natuloy-tuloy no. So, marami-rami. At samantala, sa ating pa rin balita pang 6 o'clock ay ano ba doon sa pahayag ni Luistro? Si Chairperson Jermil Luistro gustong makasama sa prosecution panel. Pinangalanan niyan ito. Aba, alamin natin. Yung gusto nito yung mga bihasang mga abogado eh. Yan po at iba pang mga pangunang balita pang alas 6. Dito pa rin sa ating Samot Sari, ating ihatid. Maya-maya lang sa lagay ng panahon.
4: Masakit ang ulo ko.
5: Redmi Work pa. I-Biogesic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects?
5: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Yes, Santa Bayana po. Silang saglit ang ating balita pang 6 p.m. sa doble 1, doble 8 sa gabing ito. Habang kayo po yung nagkagayak na ng inyong masaganang hapunan o may natira pa nung parang halian.

0: Ang tabayan lang po sila sa Clint Bonita pang alas 6 na
1: DZXO
2: Doble 1
1: Doble 8.

0: make way. He will make way. Meron na po tayong limang sandali maglipas ang alas 6 muling magandang gabi at mula sa silid pambalita ng Pinan DZX. So narito na po ang ating marita pang alas 6 sa gabing ito na Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo, Summer 2026.
1: Doble 1! Doble 8! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa ating balita pang alas 6 para sa mga naranasang power interruption sa araw nito, ay may pabatid ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na dapat ay manunumbalik ang serbisyo ng kuryente alas 5, pero humingi sila ng paumanhin. Pinalawig po ang power interruption hanggang alas 7 ng gabi. Wala pa rin kuryente sa mga naapektuhang lugar sa NECO 2 Area 1, NECO 2 Area 2 at sa lahat ng nasasakupan din ng Aurelco. Yung dapat ay manunumbalik serbisyo ng kuryente alas 5 hanggang alas 7 pa. Dahilan sa umunoy na technical problem na nangyari sa energization ng Kabanatuan San Luis 69 kV line. So hanggang alas 7, pinalawig pa po ang brownout para sa araw nito. Sa iba pang mga pawaneng balita, pinangalanan na ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Congresswoman Jervil Luistro ang mga nais nitong makasama sa Public Prosecutor's Panel sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sino ang gusto ko kung ako ang tatanungin? Just in my perspective as the Justice Chair, importante na may tamang appreciation ng mga allegations and offenses, of course. Number one, Joel Chua. Number two, Bel Zamora. Number three, Terry Ridon, ayon kay Luistro. Nais din naman nito mga kasama si bukod doon Congressman Jonathan Kate Flores, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Roj Gutierrez, House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilema. Ang problema, hindi ako ang mag-decide ayon kay Luistro dahil ihahalalaan niya sa plenaryo ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Sa mga nabanggit, tanging sina Ridon, Jokno at Dilema ang wala umano sa unang prosecution team sa hindi natuloy na impeachment trial sa unang impeachment case laban kay Duterte noong nakaraang taon. Base umano sa Rules of Impeachment, 11 ang tatayong prosecutors na pawang mga miyembro ng Kamara, kaya kulang pa ng 3 ang mga ito. Ayon pa sa mga mabatas, bagamat hindi umano na kidaan sa Rules of Impeachment na kailangan naman ng abogado bumubuo sa prosecution panel, sinabi ni Luistro na mas maganda kung mga miyembro of the bar ang bumubuo na sa sinasabing grupo dahil sasabak ang mga ito sa paglilitis. At rules ay silent tungkol dito sa requirement of being a member of the bar or a lawyer. Diba? But of course, since we know na we are going to trial, I think ay reasonable na iisipin ng prosecutors must be lawyers, ayon kay Luistro, na matunog na umano'y itatalagang chief prosecutor ng Kamara. Sa iba pang mga pangunang balita,

sa iba pang mga paunang balita na aresto itong isa umanong nagtangkang mangikil kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So, na-aresto si social media personality at Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanda. Kognay na umano'y tangkang extortion na 350 milyong piso mula kay dating House Speaker Martin Romualdez. Naaresto si Mabanda kasama ng apat pang individual ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang entrapment operation sa Pasig City nitong Martes ng gabi. Ayon sa mga otoridad ay hinihingi umano ni Mabanda 350 milyong piso kapalit ng hindi umano paglalabas ng umano'y video na nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scandal. Tinatayang 75 milyong piso naman umano ang naiulat na naibigay bilang paunang bayad batay umano sa mga pahayag ng ilang otoridad. Nagbanta umano si Mabanda na ilalabas ang naturang material sa kanyang social media platform na PGMN kung hindi umano matutugunan ang kanyang demand. Sa halip umano makipag-areglo, nagpasya umano si Romualdez na i-report ang insidente sa mga otoridad. Tumanggi naman magbigay ng anumang pahayag si Romualdez at si Mabanda at sinabi nga nagkonsulta muna siya sa kanyang mga

0: News Act na naglalayong magbigay ng angkop at pangmatagal ang pagpaplano sa kung ano gagamitin ng bansa ang lupa at mga likas yaman nito. Ang House Bill 8466 ay naprobahan sa botong 224 na pumabor, 3 ang tumutol sa sesyon ng plenaryo kahapon. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos, ang panukal ay isang praktikal na reforma na makatutulong umano sa pagtugon sa usapin ng seguridad sa pagkain, katatagan, laban umano sa sakuna sa pabahay, infrastruktura at sa araw-araw na buhay ng mga komunidad na matagal na umanong apektado ng magulo at magkakasalungat at lumang polisiya kaugnay umano ng paggamit ng lupa. Ang panukala ay kasama sa listahan naman ng mga panukalang batas na prioridad na naipasa ng Legislative Executive Development Advisory Council o ng LEDAC. Sinabi naman ni late Congressman Ferdinand Martin Romualdez, isa umano sa mga pangunahing may akda ng panukala na mahalaga na mabalanse ng pamahalaan umano ang pagunlad at pagbibigay ng proteksyon sa mga likas na yaman ng ating bansa. At sa ilalim ng panukala ay itatayo ang National Land Use Commission sa ilalim ng Office of the President na magsisilbing pinakamataas na policy making body sa pagpaplano at paggamit umano ng lupa. Ang naturang komisyon ay inatasan na lumikha ng 30 taong National Physical Framework Plan na kailangang i-update kada 10 taon upang magsilbing gabay sa pagpaplano ng bansa para sa mga pamayanan sa production areas, protection zones, infrastruktura, sa transmission corridors at iba pang mga pangunahing paggamit ng lupa. Ay sa panukala mga pagpaplanong gagawin sa mga rehiyon, lalawigan, lungsod at munisipalidad ay dapat naayon sa planong nasyonal. Hinahati nito ang paggamit ng lupa sa 4 na pangunahing kategorya: protection land use, production land use, settlements development at infrastructure development. Samantala, sa darating na halalan para naman sa BARMM ay aabot umano sa 30 ang tila maglalabang mga kandidato. Ayon sa Commission on Elections of Comelec, inaasahan na mahigit sa 300 individual ang maghahay ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa Regional Parliamentary District Representation ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa September. Ang Comelec Chairperson George Garcia ay nagsabi na tinitignan nila na aabot sa may 320 ang mga aspirante na magsusumite ng mga COCs. Yan ang kanilang inaasahan na maglalaban-laban sa bawat distrito. Sa larangan naman ng palakasan sa laro sa PBA tabla, sa mga sandaling ito ang labanan sa pagitan naman ng FedEx at ng Macau Black Dragons 57 na sa third quarter 10-minute mark ang sagupahan. Lagay ng panahon, narito naman ang report ng DOST Pagasa.
1: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po ang paglapit sa kalupaan nitong low pressure area sa may silangan ng Mindanao. As of 3 in the afternoon ay huli itong namataan, higit 300 kilometers na lamang sa silangan ng Surigao del Sur at hindi pa rin nakikita na magiging isang bagyo. Subalit aasahan na po as early as this afternoon hanggang mamayang gabi ang mga pag-ulan na minsan ay malalakas dito po sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at maging dito rin po sa may Central Visayas and Northern Mindanao. Direktang epekto na po itong low pressure area. At simula po bukas ng madaling araw hanggang sa magdamag po, asahan po bukas ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Katimugang Bicol dahil din sa LPA.

0: Samantala, yung isa pang tropical depression ng sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas pa at naging isang tropical storm at meron ng international name na Hagupit. Ito po ay contribution ng bansang Pilipinas. Huling namataan ng bagyong Hagupit, higit 2,100 kilometers naman sa silangan ng Mindanao, south of Mariana Islands. Base sa analysis po ng PAGASA, inaasahang kikilos yung low pressure area sa may silangan po ng Mindanao. Sa Mindanao, hanggang dito sa may Southern Palawan, simula po Huwebes hanggang Sabado. Pero hindi rin natin inaalis yung tsansa na malusaw ito habang binabagtas po itong kalupaan ng Southern Mindanao. Samantala, yung isa naman po, si Tropical Storm Hagupit, kikilos pa rin ito westward or palapit sa ating kalupaan hanggang sa makapasok po ng Philippine Area of Responsibility late Friday hanggang Saturday. Sa pagpasok po niya ng PAR, papangalanan po natin ito na Kaloy. Ito naman yung local name, no? Yung magiging pangatlong bagyo for this year, 2026, at unang bagyo sa buwan po ng Mayo. Kikilos ang bagyo generally northwestward or pahilagang kanluran habang nandito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Sumaring magkaroon ng effect directly pagsapit po ng early next week dito po sa may eastern sections ng Bicol Region and Eastern Visayas. Maaari rin magkaroon ng mga pag-uulan dito sa may silangang parte pa ng Cagayan Valley, Aurora and Quezon. By next week pa po yan. Pero nandun din yung chance, base sa ating assessment, na habang malapit siya sa kalupaan po ng Quezon, ay humihina po ito, no? Habang mataas po yung tinatawag na shear line o yung pagkakaiba po ng hangin doon, maring makasira po ito sa sirkulasyon ng bagyong magiging si Kaloy. Habang kapansin-pansin din sa ating latest tropical cyclone potential, meron pang isang possible po na low pressure air na bubuo within this week or papasok. Galing po dun sa labas ng ating TC information domain, papasok po siya at maaaring kumilos generally west-northwest po papalapit muli dito sa ating kalupaan or sa ating Philippine Area of Responsibility at pumasok ng ating PAR pagsapit po ng early next week habang nandito sa may area po, nasa may silangan ng Luzon, yung isa pang bagyong tatawagin po natin na Kaloy. So lagi magantabay sa ating mga updates dahil posible pa mabago yung scenarios natin regarding sa track, intensity at effect nitong tatlong binabantayan po natin na potential na weather disturbances. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, that's Thursday, May 7, asahan po sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao ang mga pag-ulan dulot mismo ng low pressure area. Umaga pa lamang, meron ng minsang malalakas na mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas. Mag-ingat na po sa banta ng mga bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po yung mga malapit po sa mga kabundukan. Samantala sa natitirang bahagi ng Visayas, umaga pa lamang, makulimlim na ang panahon at may chance rin ng mga light to moderate rains at minsan lumalakas pagsapit po ng hapon hanggang gabi kapag meron tayong mga thunderstorms or pagtilda at pagkulog. Kaya mag-ingat na rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi magantabay sa ating mga advisories and possibly heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Visayas, posibleng umabot lang sa 31 degrees Celsius. At dito naman sa bandang Mindanao, dahil dun sa low pressure area, sa may Caraga region, umaga pa lamang mataas na po ang tsansa ng mga malalakas na ulan. Gayun din dito sa malaking bahagi ng Davao region. At dito rin sa may Bukidnon, Misamis Oriental and Camiguin, direktang epekto po yan ng low pressure area. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, sa umaga, light to moderate rains, posible, kalat-kalat, pero hindi tuloy-tuloy. Pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may chance na rin ng malalakas na ulan at thunderstorms. Sa may Soxarjen, rest of Northern Mindanao, Bangsamoro region and Zamboanga Peninsula, kaya mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kung lalabas ng bahay for Visayas and Mindanao, make sure na meron tayong bound na payong or kapote. Temperatura natin sa may Zamboanga magiging mainit bago umulan, 34 degrees Celsius, habang sa may Davao City hanggang 32 degrees. At dito naman po sa Palawan, asahan ng fair weather conditions, wala pang aasahang matitindi at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, minsan lamang kumukulimlim pagsapit ng gabi hanggang sa hating gabi. At magpapatuloy ang mga pag-ulan dito sa may Palawan pagsapit pa sa araw ng Biyernes. Sa ating mga kababayan po dito sa Luzon, umaga pa lamang may chance na po ng pag-ulan sa Katimugang Bicol. Yan ay dahil dun sa low pressure area. Mataas ang chance ng ulan sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, even dito sa may Camarines Sur. Pagsapit po yan ng hapon at maaaring magpatuloy hanggang sa gabi. Mag-ingat sa mga minsang malalakas na ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang nasa natitirang bahagi naman po ng Luzon, asahan pa rin natin yung fair weather conditions. So ibig sabihin, wala naman tuloy-tuloy at malalakas sa mga pag-ulan. Wala ring direct effect coming from the low pressure area except dito sa may Romblon. Medyo mataas din ang chance ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi. But for the rest of Luzon, including Metro Manila, maliit lang yung chance ng ulan. May mga localized thunderstorms somewhere dito sa may Ilocos Sur, Benguet at La Union. Temperatura natin sa Bay Baguio City mula 17 to 26 degrees Celsius. Magiging mainit pa rin po sa Metro Manila hanggang 34 degrees in terms of air temperature po yan. Dito sa may Tuguegarao City hanggang 37 degrees Celsius. Whereas the heat index posibleng mas mataas ng 2 to 7 degrees sa malaking bahagi po ng Luzon. Yun yung nararamdamang init ang ating katawan. Kaya paalala pa rin ang pag-asa, ugaliin ang pag-inom ng tubig and make sure na magbawon ng payong or sombrero kung lalabas ng bahay sa tanghali. At so far, within the next 24 hours, wala naman tayong gale warning or yung mga possible sea travel suspensions. In general, kalahati hanggang isang metro ang taas ng mga pag-alon sa malaking baybay ng ating bansa. Pero kapag meron po tayong mga thunderstorms or malalakas na mga pag-ulan, may tendency na malakas din yung hangin, kaya malakas din ang mga pag-alon. Posibleng umabot sa 2 metro sa mga magkakaroon po ng thunderstorms dito sa Visayas at Mindanao. At para naman sa lagay pa ng ating panahon, from Friday hanggang sa katapusan po ng weekend, we're expecting dito sa Luzon, pinakamataas ng tsansa ng ulan. Dito pa rin sa may lalawigan po ng Palawan at ilang bahagi po ng Mimaropa pa and Bicol Region, epekto ng low pressure area. Plus dito sa may Bicol Region, mas madalas din ang mga pag-ulan, pagsapit ng hapon hanggang gabi dahil po yan sa easterlies. And fair weather conditions naman for Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. Asahan ng mainit at malinsangan pa rin na tanghali hanggang sa araw po ng Linggo for Metro Manila hanggang 35 degrees. Whereas for Baguio, presko pa rin from 17 to 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman po dito sa Visayas, asahan pa rin pagsapit po ng Friday. Malaking bahagi pa rin ito ang magiging maulap at may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Pagsapit po ng Friday ng tanghali hanggang hapon, mataas ang tsansa ng ulan sa may Western Visayas and Negros Island region. Maaari pa rin magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit ng Friday ng gabi hanggang sa araw po ng Linggo, improving weather conditions dahil either nakalampas na yung low pressure area or nalusaw na ito habang tumatawid po ng kalupaan ng Mindanao. So asahan ang bahagyang maulap na kalangitan, madalas aaraw na po, no, lalo na sa araw ng Linggo, at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng Sunday afternoon dun sa may Summer Island dahil dun sa papalapit na bagyong tatawagin po nating Kaloy. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya sa Visayas, pagsapit po ng Friday, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan. Minsan malalakas pa rin po ito, lalo na sa dakong tanghali hanggang sa hapon. Kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa at posible rin pagragasa ng ating mga kailugan doon. Pagsapit naman ng Sabado, sa Buanga Peninsula and some areas in Bangsamoro Region, magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dahil dun sa low pressure area. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, sa Sabado at sa Linggo, improved na rin po ang weather conditions. Generally, partly cloudy skies at may tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Temperatura natin sa Davao, iinit sa weekend hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating sunset ay 6:40 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas ay 5:31 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon.
1: Maraming salamat, Pag-asa, sa lagay ng panahon at may pahabol na papatid naman ng NGCP. Bahagi pa rin ng ating
2: Doble Uno! Doble Ocho! Balita! Balita! Ngayon!
1: Sa ating balita ngayon, supposedly ay yung power interruption na naranasan mula kaninang alas 5 o alas 7 na umaga ay magtatapos ngayong alas 5 ng hapon. Subalit, nagkaroon ng muni problema at ayon po sa NGCP ay pinalawig itong power interruption na dapat ay hanggang alas 5, pero sa sinagawang pagbabalik ng serbisyo ay nagkaroon po ng problema. Kaya muli, sa lugar na naapektuhan ng power interruption, nasasakupan ng NECO 2 Area 1, NECO 2 Area 2, Aurelco, ay pinalawig po ang power interruption na supposedly hanggang alas 5 lang ngayong hapon, pero dahil po sa nagkaroon pa rin ng diferensya at sa energization ng 69 kV line ng Cabanat 1 ay pinapalawig po ito hanggang alas 7 ng gabi. Yan po ang papatid naman ng NGCP. So, konting tiis na lang, ha? Para doon sa mga lugar na apektuhan. Pero doon sa iba, sa Cabanat 1, malamang sa nanumbalik na. Ayun, very good. Very good.
2: Doble uno. Doble ocho. Palito. Ngayon.
1: Sabay niyo po ba pao na yung balita pang alas 6? Ang inyo po naging tagapagbalita, John Jerusalem.
2: DZXO. Doble uno. Doble ocho.

0: Great, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yun nilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 12 more minutes bago po mag-alas 7 na ng gabi. Dito pa rin sa ating Sabot Sari program sa W1-W8 mula sa lungsod ng Kabanituan. Nanumbalik naman na raw pala ang servisyo sa ilang mga lugar sa NECO 2, Area 1 at Area 2 kanilang 6 p.m. Aba, hindi naman inabot na alas 7.

0: or symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, masakit ang ulo ko.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makitaw nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

hamburg dans. Ou un best snapper. Muling, magandang umaga. Good morning. Welcome sa ating pag-umagang palatuntunan sa Doble Uno. Doble Ocho. Siyempre pa, kasamang inyo rin ko, Georgie Ruiz Mambo, abate nagpupugay. Isang magandang morning. Yes, siree. Araw po ng Thursday. May 7, 2020.

0: XO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
1: DZXO.
0: Double 1, double 8.
2: Yes, ngayon po ay unang araw ng Webes sa buwan ng Mayo. Mayo 7, 2026. Ating fecha morning. May naka-schedule ba na drawn out today? Wala. Very good. Nagawa niyo na dapat gawin.

Carol Tidal of Budapa na sandali, mali pa sa angala 5 ng umaga. Yes. Yes, tanghali na. Maya-maya, aba, sisikat ng araw, ha? Maaga sumikat ngayon ang araw. 5:32 ba? Yes, mamaya. Kaya ngayon pa lang, medyo maliwanag na po sa apat na sulok na ating kapaligiran para makatipid sa kuryente at hindi na siya shock sa bill. Patayin na ng paki-off na lang yung mga hindi kailangang ilaw, ha? 5:24 Yan ang ating oras.

0: Anong lagay? Lagay, lagay. Ito na po, lagay. Silipin natin maging lagay ng panahon. Ha? May low pressure area na ba? Aba, na nakapasok. Ito yung sinasabi ng pag-asa. Sa bagay, ito dapat nung nakarambuan pa naging bagyo. If ever, ito ay mag-iisang bagyo, papangalan ng Kaloy, di ba? Kaya, noong nakaraambuan pa ng Abril, si Kaloy. Pero hanggang ngayon, di pa sigurado kung siya na nga yan.
1: DZXO! Doble uno! Doble ocho!
0: So, sa ating pong weather update, low pressure area, siya magiging sanina mga pag-ulan sa ilang bahagi na ating bansa. Lalo na sa Visayas at Mindanao, ang po sa pag-asa. Low pressure area, nasa loob na ng PAR o Philippine Area of Responsibility, inaasahan na magiging dahilan sa maulap na paparain at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang mga lugar sa susunod na 24 oras. Ayon po sa kanilang weather forecast, ang Silangang Kabisayaan, pati na Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, makaranas sa maulap na papawirin. At maging sanina mga pag-ulan, partly cloudy skies, isolated rain showers and thunderstorms sa Metro Manila. At iba pang bahagi natin bansa, sanina man ang Easterlies. So, LPA, unlikely. Aba, hindi pa magiging bagyo. Hindi magiging tropical depression ito. At ito yung tinatema 300 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, tropical depression na namataan pa rin sa ito yung tropical storm na may international name, Hagupit. Tagalog na Tagalog, yun yung kontribusyon ng Pilipinas sa international names. At ito'y tinatayan na sa layo 2,100 kilometro silangan na northeastern Mindanao. Taglay lakas ang hangin, maabot sa 65 kilometro bawat oras at bugso na umaabot sa 80 kilometro bawat oras at kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. So, ayan po. Ang araw, sisikat mamaya 5:31. Aba, ayan na. Lulubog alas 6:14 ng gabi. So, sa kabila ng mga sinasabing pag-ulan, ay inaasahan pa rin mainit na panahon, malinsangan, summer na summer pa rin. Kaya take necessary precautions, sabi nga. Oras ay karap na alas 5:32.

0: Macho, guapito, sobrang angas, sobrang lakas. Meron pa tayo ng 8. Sandali, bago mag alas 6 na, mamaya po. Sapit na alas 6 ay siyempre pa, balita pa ang alas 6. Ano ba ating mga headlines? Headlines, headlines, headlines na muna. Para sa ating balita pang 6 o'clock. Franco Mabanda timbog sa 300 million peso kikil kay Martin Romualdez. Charang. At maraming mastermind sa flood control scam ayon kay Ping Lacson. Rodante Marcoleta, wala raw sa hulog ayon pa kay Lacson. Huwag idamay pamilya ko, pahayag naman ni VP Sara Duterte. 180 kongresista kakasa sa impeachment kontra Sara. Committee report sa Sara Duterte impeachment, ipinamudmud na. Mary Jane Veloso, tetestigo na versus recruiter. Aba? Sa wakas. Makarana ito yung mapauwi sa bansa nung pang last year, di ba? November? Pero nanatili sa kulungan. Hanggang di pa, ayun naman yata kasunduan with Indonesia. May prangkisa, walang kuryente. Leandro Leviste, mga solar executive, dinikdik sa DOJ. Yan at ating mga balitang sports. At syempre palagay ng panahon sa balita pang alas 6. Mga pare ko, ngandang umaga. Sa mga kabubos lang ng kanilang mga radyo. Morning, morning, morning.
1: Pare ko, DZXO.

Pero po tayo labing isa, sandali bago magbalita pang 6 a.m. sa umaga ito ng Thursday, araw ni St. Jude, Mayo 7, Summer 2026. May mga na-schedule ba for outing today? Aba, samantalain pa rin ang summertime para sa mga

0: Purihi ng Panginoon. Praise the Lord.
1: I'm Georgia Javier, pastry chef and columnist. Passion ko ang baking, so I put up my own homemade goodies of cakes and pastries. The happy stress of baking push me to do more kahit I need to stay awake for hours. Sa akin, MX drink is like the sugar in my baking, making me sweet and extraordinary.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Anim na sandali malipas ang ika-anim na umaga, muling magandang umaga at mula sa Sined Pambalita na Impinan DZX. So narito na balita pang alas 6.
3: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa ating ilawa pa ang balita pang alas 6 sa umagang ito na Webes ika-pito sa buwan ng Mayo, Summer 2026. Sa ating mga balita, inaresto na National Bureau of Investigation o NBI ang internet personality na si Franco Mabanta dahil sa umunoy tangkang pangingikil ng 300 milyong piso kay dating Speaker at late Congressman Martin Romualdez. Kapalito mo noon ng hindi pag-release sa social media ng video sa flood control scandal. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, dinampot itong si Mabanta at apat nitong kasamahan sa entrapment operation sa Pasig City, Martes, Mayo 5. Si Mabanta, founder ng at CEO ng Peanut Gallery Media Network, ay nagbanta umanong ilalabas ang unang bahagi ng video sa Mayo 5 ko hindi umano ibibigay ang kanyang demand. Sinabi ni Matibag na noong nakaraang taon na nakipag-negosasyon si Mabanta sa company Romualdez hanggang sa lumaki umano ang demand sa 350 milyong piso. Gayunman nauwi sila sa 300 milyong piso na hahatiin umano sa apat na installment. At isinagwa ng Organized and Transnational Crime Division ng NBI ang entrapment operation matapos umano ang pag-aayos para sa unang tranche sa 75 milyong piso. Dako alas 5:30 ng hapon ng Martes ay nakipagkita umano si Mabanta sa undercover agent na nagpanggap na kinatawan ng complainant sa Manila Peninsula. Doon umano niya inulit ang demand at inutos na dalhin ang pera sa Valle Verde Country Club para sa isang Jimmy na kalaunan ay nakilalang si Jordan Christian Serrano. Nang maihatid ang pera, si Serrano at Franco Jose Gallardo umano ang tumanggap nito at dinala sa isang function room kung saan ay naghihintay si Mabanta, Erickson James Pacaba at John Alexander Vasquez Gomez. Agad sinagawa ng mga operatiba naman ang pag-aresto at na-recover ang entrapment money at mga cellphone na ginamit umano sa koordinasyon ng transaksyon. Sinailalim naman sa inquest proceeding si Mabanta, Pacaba, Gomez, Serrano at Gallardo. Marami o marin namang itiranggi ni Mabanta ang alegasyon na kinikikilan niya si Romualdez. It's not true. It's definitely not true. Ayon sa PGMNN boss, sinabi naman ni Matibag na mananatiling maigpit ang NBI laban sa mga individual na gumagamit umano ng online platforms para sa intimidation, blackmail at extortion. Sinopalpal naman ng Malacanang ang ulat na nag-uugnay sa inarestong si Mabanta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod ito ng ulat na umano'y may papel si Mabanta sa online political campaign na sumuporta sa Pangulo sa pamamagitan ng kanyang media company. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi kaibigan ng Pangulo si Mabanta dahil marami itong mga artikulo na halos kumakalaban sa administrasyon. Samantala, taniniwala si Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pan-Philippine Lacson na maraming masterminds sa blood control scandal. Sa isang talak ngayon, sinabi ni Lacson na sa tingin niya ay maaring mayroong mastermind sa bawat rehiyon o kaya sa bawat district engineering office, subalit walang overall o iisang mastermind sa likod ng mga proyektong ito. At naniniwala si Lacson na walang isang taong maaring magutos sa lahat na regional director kahit pa ang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Walang isang taong pwede umanong mag-command sa lahat ng RD, not even the DPWH secretary. At merong mastermind sa Bulacan, may mastermind sa Mindoro, may mastermind sa kanya-kanyang lugar, pero may mga interlocking, parang intervention, wika pa ni Lacson. Kaugnay nito, tahas ang sinabi ni Lacson na wala na sa hulog at wala na sa katwiran si Senador Rodante Marcoleta. Sinabi ni Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, matapos niyang tanggihan si Marcoleta, na tanungin siya noong Martes hanggat hindi na-sponsor sa plenaryo ang partial committee report na investigasyon na manumalyang flood control scandal. Hirit ni Marcoleta matapos umunong ang privilege speech ni Lacson noong Martes, wala pa umuyo siya sa public service ay humahanga na siya kay Lacson noong pinuno ito ng Philippine National Police, subalit nabago na umuno ang pananaw nito sa senador ngayon. Diba? More than 50 years, consistent naman ako. So, ang sagot ko ay hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailangang magbabago. Ang nagbago, si Marcoleta, kasi nawala siya sa hulog ayon kay Lacson. Sa iba pang mga pangunahing balita, umalma si Vice President Sara Duterte sa pagdamay muno sa kanyang pamilya sa impeachment proceedings sa Kamara de Representante. Sinabi ni Duterte na ang kanyang pamilya ay may right to privacy bilang mga ordinaryong individual at hindi na dapat idamay sa pagdinig ng House Committee on Justice. Well, I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President. Hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng asawa at mga anak ko, ang mga congressmen, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens. Din pa ni Sara sa harap umano ng mga taga-suporta sa The Hague, Netherlands. Sa hearing ng Justice Panel noong nakarang Abril 22, siniwalat ng Anti-Money Laundering Council ang mga report hinggil umano sa suspicious at covert bank transactions ni Duterte at asawa nito si Attorney Maneses Carpio sa halagang 6.77 bilyong piso sa loob ng dalawang dekada. At humarap din sa nato ng hearing si dating Senador Antonio Trillanes IV at nakusahan si VP Sara, dating Paolo Duterte, Veronica Kitty Duterte, Hanilet Avancenia, Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte, at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na tumanggap umano na milyong-milyong pisong halaga mula naman sa pinaghinalaang mga drug lords. Sinabi ni Vice Presidente Sara na hindi niya ipinagbigay alam sa kanyang ama ang kinakaharap na bago impeachment complaint upang hindi ito maproblema ng husto habang nasa kulungan ng ICC. Samantala, naniniwala si House Deputy Speaker at Antipolo City Congressman Ronaldo Ronnie Zamora na makukuha ang kinakailangang boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Puno na madaling makukuha ang kinakailangang boto na 1/3 ng kabuang miyembro ng Kamara o 106 sa 318 kongresista. So what are the odds? Kung pupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro ito. Ito kabayo na ito kasi 106 lang ang kailangan, 9 kay Puno. Ayon pa kay Puno, ang lakas Christian Muslim Democrats o lakas MD na pinunuan ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng Leyte ay mayroong halos 70 miyembro at nananatiling pinakamalaking partido sa Kamara. At ang National Unity Party o NUP na pinamunuan ni Puno, mayroong 55 miyembro. Ang ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara ay pa kay Puno, mayorya ng mga miyembro ng NUP boboto pabor sa impeachment. Samantala, pinabudbud na sa 318 miyembro ng Kamara ang kopya ng Committee Report 261 na naglalaman ng House Resolution 898 o ang resolution sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Mataas ang pulong ng mga mambabatas sa Rules Committee na pinamunuan ni House Majority Leader Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ay binigyan na ng kopya ang lahat ng mambabatas kung saan meron silang 4 na araw para reviewin ang reklamo at ebidensya laban kay Duterte bago ang botohan sa Mayo 11, araw na Lunes. Nilagdaan ng 55 miyembro ng House Justice Committee sa panguna ng kanilang chairperson at Batangas Congresswoman Gerville Wistro ang 73 pahinang committee report. Isa sa ruling ng Korte Suprema sa unang impeachment case laban kay Duterte na idineklarang unconstitutional ay kailangang bigyan ng kopya lahat ng miyembro ng kapulungan bago ito pagbotohan. Tulad ng inaasahan ng mga articles of impeachment na nilalaman ng committee report ay kinabilangan ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust dahil sa paglustay umano sa kanyang confidential fund na 612.5 milyong piso na kinabibilangan ng 500 milyon sa Office of the Vice President at 112 milyon sa Department of Education o DepEd bilang Article 1 laban ng Article 2, culpable violation.

0: Presidente. Dumako naman tayo sa balitang sports sa laban sa PBA. Wagi ang Macau Black Dragons sa laban kahapon Mayo 6 sa 50th Season Commissioner's Cup. Manila nanalo ang Macau Black Knights kontra sa Phoenix Super LPG Fuel Masters 105-98. Sa main game, wagi naman ang San Miguel Beer kontra sa Terra Firma Jeep 126-110. Sa lagay ng panahon, narito na report ng DOST Pag-asa.
1: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Tuloy po ang paglapit sa kalupaan nitong low pressure area sa may silangan ng Mindanao. As of 3 in the afternoon ay huli itong namataan, higit 300 kilometers na lamang sa silangan ng Surigao del Sur at hindi pa rin nakikita na magiging isang bagyo. Subalit aasahan na po as early as this afternoon hanggang mamayang gabi ang mga pag-ulan na minsan ay malalakas dito po sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at maging dito rin po sa may Central Visayas and Northern Mindanao. Direktang epekto
2: ating panahon. Patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo. Gayunpaman, patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies, nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawuring sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanduran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at silang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan malayo pa, ibig sabihin may mga kinukonsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya ang mas mainam po ay patuloy tayong magantabay sa mga updates ng Pag-asa ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang ating papawurin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahan magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawurin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 30.

0: 28 degrees Celsius sa Kalingaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya. Extreme caution level. At dito naman sa Borongan Eastern Samar, kahapon po nakapagtala po tayo ng highest heat index sa buong bansa at umabot yan ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level po yan, kung kaya't mataas ang tsansa po ng mga heat stress at heat cramps, lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Kamaynilaan, 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental Mindoro at sa Borongan Eastern Samar, pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybayin dagat. Banayad hanggang sa kanaptawan pa rin ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa buong archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:31 in the morning at sunrise sunset natin mamayang gabi is at 6:14 in the evening. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
1: Salamat sa kala po natin naging tagapagulat mula sa DOST, PAGASA. Subayin niyo balita pang 6 a.m. Ang inyo po naging tagapagbalita, John Diriz.
2: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! DZXO!
3: Double one, double eight!
4: Double one, double eight!

0: December, KBP, oras ay alas 6:26, oras at id ng by Jessica.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Redmi Work pa. Iba-i-Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, wag Bi-Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa Bi-Jessic. Ingat. 6:27, oras sa din ng Rexidol Forte.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat.

0: Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Bio Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bio Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO 1188.

Pero wala na po tayong oras sa lahat po ng mga bumibiyahe, naglalakbay, ingat sa lansangan. Sana po natin kasama sa technical science engineer Boy P. Ito po ang inyong call, George D. Guzman, nag-iwan isang magandang umaga. Ang tabayanan, Vanguard Balita. Maraming salamat. Happy Thursday!

0: Good morning. Araw ngayon on Thursday, May 7, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
0: At narito po ang ating mga headline. SOCMED creator, apat na iba pa arestado sa 300 million pesos extortion plot laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Marcoleta ay sinasangkot sa 500 million pesos flood control allocables. DOH, 36 na Pinoy crew sa Cabo Verde cruise ship walang sintomas ng hantavirus.
1: Sa iba pa pong mga headlines, 180 na boto o 180 plus votes sa Kamara posibleng sumusuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Vico Soto nagbabala laban sa AI deepfake videos na ginagamit sa investment at love scams. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin kung gaano ka-advance mag-isip ang World War II codebreaker na si Alan Turing at ang babala niya pag nakagawa na ang mga tao ng mga computer na mas advanced mag-isip sa kesa sa kanila.
0: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Huwebes, arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang political content creator na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation sa Pasig. Kasama niyang nadakip ang apat pang opisyal at staff ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, kabilang sina co-founder John Alexander Gomez, CFO Erickson James Pacaba, at mga empleyadong sina Jardine Serrano at Franco Jose Gallardo. Ayon sa investigasyon, hinihingan umano ng grupo si Martin Romualdez, ang dating Speaker ng House of Representatives, ng hanggang 350 million pesos na kalaunan ay napag-usapang gawing 300 million pesos na lamang. Kapalit ng hindi paglalabas ng umano ay mapanirang video. Sinabi ng NBI na nagbanta ang grupo na ilalabas ang unang bahagi ng video noong May 5 kung hindi matutugunan ang kanilang demanda at nakapagpadala na umano ito ng teaser. Sa operasyon, tumanggap umano ng 75 million pesos na marked money ang dalawang suspect sa loob ng tatlong maleta habang ang iba pa ay nasa hiwalay na silid. Naharap ngayon ang mga naaresto sa kasong extortion at posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
1: Sinabi nga ho ng NBI na nagbanta ang grupo na ilalabas ang unang bahagi ng video noong May 5 kung hindi matutugunan ang kanilang demand at nakapagpadalan pa umano ng teaser. Sa operasyon, tumanggap umano ng 75 million pesos na marked money ang dalawang suspect sa loob ng tatlong maleta habang ang iba ay nasa hiwalay na silid. Nahaharap ngayon ang mga naaresto sa kasong extortion at posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Samantala, sa ibang balita naman, isinasangkot ni Rodante Marcoleta sa umano'y 500 million pesos na halaga ng flood control project sa gitna ng patuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Panfilo Lacson o Senator Panfilo Lacson, lumabas ang pangalan ni Marcoleta sa handwritten notes ng yumaong DPWH USEC na si Catalina Cabral, kung saan nakasaad ang alokasyon ng proyekto sa ilalim ng tinatawag na allocable system. Bagamat hindi umano illegal ang pag-request ng proyekto, sinabi ni Lacson na hindi ito angkop para sa mga mambabatas at maaari itong maging kriminal kung mapatunayang ghost o substandard ang mga naturang proyekto. Dagdag pa ni Lacson, aabot umano sa 1.5 billion pesos ang hinihingi, ngunit 500 million pesos lamang ang naaprubahan. Plano rin ng komite na busisiin ang iba pang kahalintulad na proyekto sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala umanong iisang mastermind sa anomalya, kundi mga grupong kumikilos sa iba't ibang rehiyon. Samantala, binigyan ng pagkakataon ng komite sina Francis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na ipaliwanag ang kanilang panig kaugnay ng issue.
0: At sa ating pa rin mga balita, tiniyak ng DOH o Department of Health na walang nagpapakitang sintomas ng hantavirus sa 38 Pilipinong tripulante ng isang cruise ship na naka-quarantine sa Cabo Verde. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, batay sa datos ng World Health Organization o WHO at International Health Regulations, wala pang nakatalang may sakit sa mga pasahero at crew. Ang hantavirus ay isang bihirang sakit na karaniwang naihahawa sa pamamagitan ng ihi o dumi ng daga. Sa Pilipinas, wala pa umanong naitatala na ganitong kaso. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pagsusuka at pananakit ng tiyan, pulmonya at matinding hirap sa paghinga. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong sakay ng naturang barko. Vanguard. Balita. Vanguard.

0: At sa iba pang balita, ayon sa dalawang mambabatas mula sa magkaibang partido, posibleng umabot sa humigit kumulang 180 boto ang makasusuporta.
1: Ay sa kasalukuyang datos, may hindi bababa sa 180 na mga mambabatas na pabor sa pag-aproba ng report ng House Committee on Justice na naglalaman ng Articles of Impeachment. Aabot sa 318 o 318 ang kabuuang miyembro ng House of Representatives. Kaya kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment complaint. Ayon pa kay Adyong, posibleng umabot pa ito sa 200 boto habang papalapit ang botohan dahil may ilang kongresista pa umanong nagde-desisyon. Sinangayunan din ito ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ng National Unity Party na nagsabing solid ang bilang na 180 at maaaring tumaas pa.
0: Pa rin ang ating mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network, napapanood sa ating mga Facebook page. At syempre, sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Nagbabala si Pasig City Mayor Vico Soto sa publiko kaugnay ng pagkalat ng mga AI-generated o deepfake videos na ginagamit sa panloloko online. Sa kanyang Facebook post, ipinakita pa ni Soto ang isang AI-generated music video na ginamit ang kanyang mukha at boses upang ipakita kung gaano kapanipaniwala ang mga peking content. Ayon sa alkalde, ginagamit ang mga ganitong video sa investment scams, lobby scams at maging online gambling promotions. Babala niya mas nagiging makatotohanan na ang kalidad ng mga deepfake kaya mas madaling malinlang ang publiko. Gate pa ni Soto, dapat seryosohin ang ganitong uri ng panlilinlang dahil mas malaki umano ang online financial crime kumpara sa ilang mga tradisyonal na krimen sa buong mundo. Hinimok din niya ang publiko na paalalahanan ang mga kapamilya lalo na ang mas madaling mabiktima laban sa ganitong uri ng scam. Paalala ng alkalde, kahit nakatatawa ang ginamit niyang video, seryoso ang banta ng AI misuse at patuloy itong lalala kung hindi mababantayan.
1: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin kung ano o kung kaano ka-advance mag-isip ang World War II code breaker na si Alan Turing at ang babala niya pag nakagawa na ang mga tao ng mga computer na mas advanced mag-isip kesa sa kanila. Isang mas malalim na tanong ang pinilit niyang sagutin. Pwede bang mag-isip ang makina katulad ng tao? Mula ho rito, isinilang ang idea ng imitation game na kalaunan ay tinawag na Turing test. Kung hindi mo na matukoy kung tao o makina ang kausap mo, ibig sabihin, pumasa na ang machine sa pag-uugaling parang isip ng tao. Pero doon nagsimula ang mas nakakatakot na koneksyon. Kung ang makina ay kayang umintindi, sumagot at magdesisyon, ang susunod na tanong ay, ano ang mangyayari kapag hindi na natin lubos na nauunawaan ang desisyon nito? Sa paglipas ng panahon, ang simpleng tanong ni Turing ay naging pundasyon ng modernong artificial intelligence o AI na mga sistemang kayang matuto mag-isa. At dito pumapasok ang babala ng mga scientist kapag ang isang self-learning machine ay naging mas mabilis, mas matalino at walang pusong mag-isip, maaring dumating ang punto na ang layunin nito ay hindi natugma sa ating kaligtasan. At gaya ng maraming imbensyon sa kasaysayan, ng tanong ay hindi kung kaya nitong o kaya natin itong gawin, kundi kung kaya pa ba nating kontrolin itong AI sa mga susunod na panahon. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Samantala, sa ating pa rin balita, tax exemption bracket ipinababago ni Senator Bam Aquino para naman sa mas malaki ang take home ng mga middle class. Isinusulong ni Senator Bam Aquino ang pag-amyenda sa tax exemption bracket upang mabawasan ang pasanin ng middle class at mga manggagawang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagdaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng Senate Bill No. 267, nais ni Aquino na itaas ang personal na income tax exemption ceiling mula 250,000 pesos kada taon patungo sa 480,000 pesos kada taon. Pasok sa panukalang ito ang kumikita ng humigit kumulang sa 40,000 pesos kada buwan. Ayon sa senador, hindi na sapat ang kasalukuyang tax exemption threshold dahil nabawasan na ang tunay nitong halaga bunsod ng inflation at mataas na cost of living. Sinabi ni Aquino na dahil sa mataas ng mga presyo at iba pang pangunahing gastusin, lalong nababawasan ang take-home pay ng mga ordinaryong manggagawa at middle-income earners. Kapag naipasa ang panukala, mas maraming Pilipino ang hindi nakakaltasan ng personal income tax at mas malaki ang kanilang maiuwi para naman sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Giit ni Aquino panahon na upang iakma ang income tax system sa kasalukuyan ang kalagayang pang-ekonomiya upang mabigyan ng tunay na ginhawa ang middle class at mga manggagawang Pilipino. Sensya po ha, dun sa ilang mga technical glitches. Nangyayari.
1: Live po ano? Kasi. Yan, basta live, marami po pwede mangyari pagka-live.
0: Live po ito. At, of course, the best pa rin ang nais naming ipagkaloob. Pero, batiin muna natin. Meron lang nagpapabati, Rico, dyan. Actually, kahapon pa. Pero, pinababati ni Sila si Rose Soriano ng Nia Upris. Happy, happy birthday. Lagi daw silang nakatutok dito naman sa ating palatuntunan, dito sa ating Vanguard Balita. Yan, magandang umaga. And again, happy, happy birthday kay Rose Soriano ng Nia Upris. Happy, happy birthday. At yan po ang kalipunan. Okay, yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Thursday. Magpapatuloy po naman ang inyong mga paboritong morning program. Kaya manatili pong nakatutok dito sa 101.5 Big Sound FM. Kabanatuan muli si David Ryan para sa Big Morning Rush. Mga usapin, mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan sa 1188 DZXOAM. Pag-usapan natin.
1: At manatili din po nakatutok sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol para po sa Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Karen at si DJ Piolo. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegaro City, Cagayan, samahan naman po natin si DJ Hazel para po sa Big Breakfast Musika.
0: Muli, mula rito sa Kabanatuan City, kasama po natin sa production si Roel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
1: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Oras ganap ng alas 7.40 kachoka na at ang time check. Time check. Ay natin po naman sa atin ang Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa, Biogesic. Ingat.
3: Om, masakit ang ulo ko.
4: Create may work pa. I-Biogesic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
4: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, kumusta po? Kumusta na umagan nyo? Ano nang pinagkakabalan? Kumusta na ang inyong paminggalan? Meron pa ba kayong tinatak-tak-tak-tak man lang na asukal dyan? Meron pa ba kayong pinampainit na sikmura kahit kaping bigas man lang? Tingnan nyo naman to. Ito, marami. Kung 118 na kongresista kakasal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. 180. 106 lang ha. Yung hinahabol, mga kachokanan, 106 lang ang kailangan. Pero sabi nila, 180 raw. Tapos, anyari dito, merong isang vlogger, mga kachokanan, na nagtatag ng isang grupo nila na aresto kahapon dahil siya di umano ay pangingikil ng how much? 300 million pesos kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi, 350 million pesos daw ang unang demand. Pero nabago to. Naging 300 na lang doon daw nagkasundo. Pero tinatanggi ha, ni Franco mabanta yung naturang mga akusasyon, yung naturang mga aligasyon kachokaran laban sa kanya. So sa ngayon ay naharap sa kasong extortion, di ba? At nasa National Bureau of Investigation. Meron daw pinadalang teaser na, pero titingnan pa nila yung teaser. Yung video daw ay sinasangkot si dating Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa flood control. Para hindi daw ilabas yun, kuno-kuno, sabi dun sa mga balita, sa impormasyon, kachokara na nakuha po ng NBI ni Director Melvin Matibag, ay para daw hindi ilabas yung kinakailangan magbigay ng 300 million pesos. Originally nga daw ang sinasabi, 350 million pesos. Again, itinatanggi po yun ng ni Mabanta. Ha? At doon lang, ganun lang katindi, yung kahikli yung pagsasabi niya, pagtanggi niya, dinideny niya, at abogado na raw niya ang magsasalita. Akala ko si Puno kumalas dati dito sa impeachment. Si Antipolo City Congressman Ronaldo Puno. Ngayon, siya ang nagsasabi na may kakulang boto. Di ba noon? Kung hindi rin lang ay kailalabas yung mga ebidensya, kung wala rin lang, wag na. Yun daw kanyang grupo, yung partido niya. Kakalas, di ba? Ngayon mukhang hindi. Talagang mahirap ding maintindihan. Akala nyo, pag sinabi, yun na kagad, ha? sa lalawigan ng Nueva Ecija, Kachokoran, isang 26 anyos na binata sa lungsod ng Gapan ang nakapag-uwi ng, gusto nyo good news muna, no? Good news. Yun na nga yun. Good news nga, mga Kachokoran, isang 26 anyos na binata, mga kachokanan, ang nakapag-uwi ng 30,000 pesos matapos na siya po ang maitala bilang pinakamatanda sa mga nagpatuli sa Operation Libreng Tuli ng Gapan City na itinataguyod ng pamahalang lungsod sa panguna ni Mayor Joy Pascual. Yung pera, yung 30,000 pesos, ay galing kay Mayor Joy Pascual yun. Itong si Al, tawagin na lang natin siyang Al, ay hindi nakapagpatuli ng bata dahil siya raw po ay natatakot. O ngayon, siya po nung nakarang araw, Martes, siya po ay nakilahok doon sa Operation Libreng Tuli na ginanap sa Congressman Emerson Convention Center sa lungsod ng Gapan So mahigit 600 po yung mga nagpatuloy ng araw na yon, at siya yung pinakamatanda. Actually, merong isa pa, 73-year-old, mga kachokara, na nagtangkang magpatuli. Binata rin po yun, pero lumalabas na siya po nung tingnan ng mga doktor doon sa kanyang private part, eh merong kondisyon na hindi po pwedeng gawin yung pagtutuli sa labas. Kinakailangan po ay sa ospital gawin yung operasyon, no? Congenital. Kaya sabi ko, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi siya natuli nung bata, no? Eh, ang kasama po ni Kuyang na 73-year-old, ay yung kanyang hipag nung siya po ay ipatutuli, pero hindi nga po natuli. Pero bagaman hindi siya yung naging pinakamatanda na nagpatuli nung araw na yon, dahil hindi nga siya natuli, yung 26 anyos na si Al ang natuli. At saka siya po ay binigyan pa rin naman ng consolation prize na 5,000 pesos ni Mayor Joy Pascual. Sariling pera po yon ng alcalde, at hinihikayat nga niya kasi yung kanyang mga kababayan na magpatuli bilang bahagi ng hygiene. At ito po, mga kachokaran, ay bukod sa sabi niya karanasan ng lalaki, di ba, parang tunay na tunay kang lalaki kapag ka ikaw ay natuli. Yan. At saka sa kalinisan, most especially yung kalinisan ang sinasabi ni Mayor Joy Pascual, kaya talagang hinihikayat niya. So dun sa pagtutuli, dahil napakarami nga mga kachokaran, no, nung nagpatuli, halos puno yung convention center. Siyempre, may mga kasama pang mga magulang yon. Para hindi mainip yung mga bata, may mga movie. So may film showing, nanonood ng pelikula yung mga bata habang naghihintay, air conditioned yung lugar. Tapos meron silang ice cream libre, merong soft drinks na libre, may pa soft drinks, no? May hot dog na libre. Tapos may photo booth. Yan, may photo booth. So maluwag din yung kanilang parking doon, kaya naging convenient para po sa lahat. Yan. Kaya congratulations kay Al. Alam ko, senior na ni Al yung post tungkol sa kanila. Magandang umaga, ha? Okay, so may pangluto na siya. Tinanong natin, anong gagawin niya dun sa 30,000 pesos? Yun daw po ay pantutulong sa kanyang pamilya. Good morning! Ako po si Arman Galang, at siyempre sa technical side, nag-apay pa rin natin ang ating engineer boy, Pretty Boy Piñera. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating kwentuhan, ng ating balitaan. Kaya ini-invite po namin kayo to like, follow, and share ang ating po namang Facebook page. Baka kayo po ay nakahawak na ng cellphone ngayon. Buksan na po ang 1188-DZXOAM. 1188-DZXOAM para tuloy po ang ating kwentuhan. Tuloy-tuloy lang ang ating balitaan. Bayani Pablo. Uy, si paring PG kay Larry Santos, magandang umaga. Kambal Pantalyon, good morning. Sherwin Sunga, good morning. Sabi niya pa, shoutout po sa family ko. God bless po, sabi naman niya. At Jocelyn Tabil, magandang umaga. Si Jocelyn, oy Mariko, maring Jocelyn Rivera Castillo, magandang umaga sa iyo. At siyempre dyan sa mga taga-community of First ng Kabanatuan City Hall, sa panguna ni Mr. Mico Vergara. Yan, magandang umaga po sa inyo. Darius Yarcia Cup, si Cup Darius Yarcia, binabati natin, ha. Good morning, good morning. Si Sherwin nga po, si Alo Salonga Cortez, good morning. Perez Guillermo Pemira, magandang umaga. Paring Larry Santos, good morning, pari Koy. Sabi niya, coffee tayo. Sabi niya, sige, thank you. Oh, ito. Kape. Pero pari ko, ako'y nagbabawas-bawas na ng kape. Alam mo kung bakit? Oh, totoo pala, nakakakaba. Kinakabog na ako . Kapag naririnig ko pa lang yung boses ng kumari mo, kumakaba na. Pero positive, kumakaba na ako. Parang nai-in love. Oh, di ba? May twist na naman . Twist na naman. Baka marinig, lagot ako. Kambal Pantalunan, Perez, okay. kay Joshua Roque, magandang umaga. Si Lisa Felix Pascual, good morning. Bullet Guapo, aba, talaga naman. May kabarkada pala ako dito, Guapo. Good morning po, pabati po sa Rolando Salayog, Nueva Ecijalaur. Rolando Salayog, magandang umaga, pagbati mula kay Bullet Guapo. Aba, sa lahat ng bala, itong Guapo, ito hahabulin, hindi lang ahabol. Mia Atsumu, good morning. Lisa Felix Pascual, Mildred Galang, ay, sapato. Thing of Beauty, si Joy Forever din to. Mildred Galang eh. Liwanag Reyes Andy, good morning. Dado J.R. Tualia, good morning. Joel Gosela, magandang umaga. Joel B. Gosela, Angelica De Leon, Raul Salonga, Jocelyn Tival, Angelica De Leon, Alberto De Guzman. Ayan, sa inyo po lahat, ha? Magandang umaga. CJ Beltran, good morning. Ralph Raven, good morning. Hans Balbuena, De La Vega, magandang umaga. So naniniwala po si House Deputy Speaker at Antipolo City Congressman Ronaldo Puno na makakakuha ng kinakailangang boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa panayam, sinabi po ni Puno na madaling makukuha ang kinakailangang boto na one-third ng kabuang miyembro ng Kamara de Representantes. Yan po ay 106, 106 mula sa 318 na kongresista. Sabi niya, so what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayo na ito kasi 106 lang ang kailangan, sabi ni Puno. Pustahan pa na isip niya, no? Ayon kay Puno, ang Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas MD, na pinamumunuan ni late Congressman Ferdinand Martin Romualdez ay mayroong halos 17 na members at nananatiling pinakamalaking partido sa Kamara. Quote unquote, Lakas is still the biggest party and Lakas is the father party of this impeachment complaint. So siguro halos lahat ang tingin ko sa Lakas will vote for impeachment, sabi ni Puno. Ito'y kanya, National Unity Party, ang NUP at partido ito ni Puno, no? Mayroong 55 na members, ang ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara. Ayon kay Puno, mayorya ng mga miyembro nito ang boboto pabor sa impeachment. So hindi sila isang bagsak ng boto, mayorya lang daw, 55 eh, majority. So at least 26, 55. Hindi, 20 lang yun, 27, 28 ang boboto, ayan, 28 ang boboto pabor sa impeachment. Ang Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., o pinapakita na niya kung saan manggagaling yung boto, ha? Ang Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mayroon namang 51 miyembro at inaasahan na papabor din sa impeachment. E kahapon, ano sinasabi ni Vice President Sara Duterte? Siya raw ay parang iniwanan na ng kanyang mga kaibigan sa politika. Ayun, feeling niya, abandonada na siya. Ah, Joel Gorospe, good morning. Kay John John Duria, yeah, Beng Basa. Okay, kay Lina Reynaldo. Good morning sa inyo. Di ba feeling nga ni Vice President, inabandona na siya, iniiwanan na raw siya nung kanyang mga kaibigan sa politika. Pero, ang paniwala pa rin po niya, mga kachokaran, yung taong bayan, ay hindi siya iniiwan. At nakausap niya yung kanyang tatay, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may sinabi raw sa kanya, ha? May sinabi sa kung siya po ay ma-impeach. Pero teka, oras natin, kachokran, ay ganap ng alas 7.55 at ang oras hatid sa atin ng Rexidol Forte. Rexidol Forte, bilis banat Sapat.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Alagang yung nilabyan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Good morning! Magandang umaga po, ha? Magandang umaga sa iyo. At nakausap nga daw po ni Vice President Sara Duterte yung kanyang tatay at ano ang sabi sa kanya. Kung ma-impeach ka, isinulat na yan ng Diyos. Isinulat na yan ng Diyos. Ibig sabihin, siguro, mangyayari na yan kung mangyayari talaga. Hindi na po siya magtataka, hindi na kaya niya malalabanan pa kung sakasakali. So, itinatakda na, ibig sabihin nakatakda na ang kanyang kapalaran kung may impeach. Pag na-impeach siya, hindi na siya pwedeng kumandidato pa uli. Sa pagka, anumang posisyon sa gobyerno, lalo na sa pagka-presidente sa 2028, siya pa lang yung nagdideklara, di ba? Nakakandidato para sa 2028, mga kajokeran sa presidente. Yung iba, hindi pa naman eh. Wala pa. Wala pang pahayag yung iba. 7:57 ang oras po natin. Time check. Hati naman sa atin ang BioFlu. Normal symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sa

0: or more symptoms, paka-flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, dumadami yung mga kagalang ko dito, ha? Si, sino to? Ni pangalan? Sunny Galang? O Sunny Galang Aligora? Ha? Magandang umaga sa iyo, ha? Sunny Galang Aligora. Kay Jorens Damp, magandang umaga. Rambi De Chavez, good morning. Libreya Samaniego, bro. Magandang umaga kay brother Libreya Samaniego at sa iyong mga kasamang lipad. Diyan sa Clark. And good morning sa lalawigan ng Nueva Ecija, Kacongaran. Ang Nueva Ecija Police Provincial Office ay pinag-ibayo pa ang kampanya nito laban sa mga wanted person. At nagresulta yan sa pag-aaresto ng isang most wanted person at walong iba pang di umano ay mga nagtatago. Sa serya ng manhunt operation ay sinagawa nitong asingko ng Mayo, si Police Colonel Richie Clarabal, ang Provincial Director ng NEPO, ay kinalala po ang mga naarestong wanted person bilang isang 30 anyos na babae. Wanted person, 30 anyos na babae. At residente ng Sitio Aton, Ipil, Surigao City, Surigao del Norte. Siya po ay nakatala sa provincial at municipal level bilang most wanted person. Ano yung kinakaharap na itong kaso? Siya po ay naaresto ng magkasanib na operatiba ng San Isidro Municipal Police Station at San Francisco Municipal Police Station. Doon yun sa, ano, sa Surigao, ha? San Francisco Municipal Police Station. Nag-sanib pwersa. As in, yung mga police doon sa San Francisco, sa Surigao del Norte, nagpunta rito. At kasama yung mga operatiba ng San Isidro Police Station, sila po ay nag-issue ng warrant of arrest o nagpatupad, nag-implement ng arrest warrant. No? Ganun kaso, qualified theft. May rekomendadong piyansa na 40,000 pesos para sa 49 counts. Kaya pala siya naging most wanted. Sabi ko, qualified theft lang yun. Paano nung naging most wanted person? Apat na putsyam palang kaso. Qualified theft lahat yun. Samantala, pag qualified theft, yung pinagnakawan, di ba, parang qualified, may abuse of confidence. Hindi iba sa'yo. Pwedeng amo, pwedeng kamag-anak, gano'n, di ba? Basta pinagtitiwalaan ka dun sa pinaglakawan mo. Hindi basta na nagnakaw lang. Yun yung mga qualified. Sino ba attorney natin dyan? Kung baka mali naman ako. Pero gano'ng kataliwa pag kami qualified theft. No? May abuse of confidence. Okay? Yung pinagtitiwalaan ka rin, tindahan yan eh. Mga gano'n, di ba? Limbawa, sa tindahan, yung tindera ang nagnakaw, gano'n. Ang mga naaresto pa rin, mga kachokaran, 8 na wanted person sa magkakahiwalay na operasyon na ginawa ng Cabanatuan City Police Station, gano'n din sa San Isidro, Santo Domingo, San Antonio, Peñaranda, Aliaga at Talugtog Municipal Police Station. Ang mga naaresto po sa iba't ibang mga kaso katulad ng bigamy, pakikiapid, rape, ito mga matitinding kaso, mabibigat, no? Rape, ito, mabigat itong kaso na ito pero hindi sinasadya ito karaniwan eh. Reckless imprudence resulting to homicide, aksidente na merong namatay. Violation of Republic Act number 9165, drugs to. Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito pa, karaniwan sa negosyo lang to. Batas Pambansa Bilang 22, yung talbog na cheque, bouncing checks law. Ito, matindi rin to. Cyber Crime Prevention Act of 2012, karaniwan to, nilalabag talaga dito ay yung karapatan ng isang tao. No, isang individual. National Internal Revenue Code, paglabag sa batas ng BIR to. At estafa. Ang mga naarestong individual ay nasa kustodiya po ng mga police station na nagsagawa po ng pag-aresto. Si Colonel Richie Clarabal, ang provincial director, ay muli pong binigyan din ang kanilang commitment para sa sustained aggressive manhunt operation to ensure that fugitives are arrested and held accountable under the law. Sabi niya, quote-unquote, "This accomplishment reflects our unwavering dedication to public safety and justice. We will continue to track down wanted persons and ensure they face the consequences of their actions," end quote. Ang mga operasyon daw po na yan ay sinagawa, ay sinakatuparan na alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Jess Mendez, ang Regional Director ng Police Regional Office 3, at suporta sa Philippine National Police Focused Agenda, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Antabayan pa rin po ang hanay ng ating mga balita dito pa rin sa 118 ngayong araw na ito ng Thursday. At Thursday ngayon, mamaya po kakwentuhan natin, Philomena Reyes, kakwentuhan natin ang Bureau of Internal Revenue para pag-usapan naman ang ilang mga bagay may kinalaman sa pagbubuwis, Chief Fajardo. Yan, may kinalaman po sa pagbubuwis. Tingnan nga natin sino pa yung mga katsoka na natin na nandito ngayon, nakatutok. Si Hans Balbuena, yes. Bebe, si Bebe Francisco. Nagbabagal din ba ang internet sa inyo? Okay. Not available. Not available. Yeah, not available. Yung page is not available. Eka, no? So, tingnan natin, ha? Tingnan pa rin natin. Sino yung mga nandito? Kayo po, again, ha? Ini-invite po namin kayo to like, follow, and share 1188 DCXOAM, Eduardo.